bí fún wa. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a kò tíì rí ìmúṣẹ ìlérí yìí, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ò mọ ọ̀nà tàbí ohun tí Ọlọ́run yóò ṣe tí ó lè fi mú ìlérí iṣẹ́, ìgbàgbọ́ wa ni wípé Ọlọ́run kìí kùnà, Ọlọ́run kìí bàájì, Ọlọ́run kìí ṣe ẹni tí ṣèlérí tí kì yóò lè múṣẹ. Ìgbàgbọ́ wa ni wípé Ọlọ́run jẹ́ alágbára, Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́, Ọlọ́run jẹ́ onífẹ̀ẹ́, Ọlọ́run jẹ́ ọlọgbọ́n, àti wípé kò sí ohunkóhun tí ó wà lábẹ́ ọ̀run tí Ọlọ́run kò lè yí padà. Kò sí ohunkóhun tí ó wà lábẹ́ ọ̀run tí Ọlọ́run kò lè ṣe. Èyí ni ìgbàgbọ́ wa. Nítorí bẹ́ẹ̀, yẹ kí ó yí ọ wípé ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí àti ìjẹ́rìísí ohun tí a kò rí. Wo Rómù orí kẹrin, kí o lè yí ọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Rómù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Nítorí náà lé ó fi ṣe ti ipa ìgbàgbọ́, kí o lè ṣe ti oore ọ̀fẹ́, kí ìlérí, kí o lè dá gbogbo ọmọ irú ọmọ lójú, kì í ṣe àwọn ti ipa òfin nìkan, ṣùgbọ́n àti fún àwọn ti inú ìgbàgbọ́ Ábrahámù pẹ̀lú ẹni tí í ṣe bàbá gbogbo wa. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé mo ti fi ọ́ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀, níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́, Ọlọ́run ti kára rẹ̀, tí ó sọ òkú di ààyè, tí ó sì pe ohun ọ̀nì tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà. Ṣé o rí ohun tí a sọ nípa ìgbàgbọ́ níhìn-ín? Wípé Ọlọ́run tí ó pe àwọn nǹkan wọ̀nyí tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà. Ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí a ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí, pípe àwọn nǹkan wọ̀nyí tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún, nígbà tí ìrètí kò sí, ẹni tí ó gbàgbọ́ ní ti ìrètí, kí o lè di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀, gẹ́gẹ́ bí èyí tí a wí pé báyìí ni irú ọmọ rẹ yóò rí. Ẹni tí kò ṣe àìlera ní ìgbàgbọ́, kò ro ti ara, òun ti kára rẹ̀, tí o ti kú tán nígbà tí ó tó bí ẹni ìwọ̀n 100 ọdún. Nípa ti Ábrahámù ni a sọ wípé ó tó ẹni 100 ọdún nígbà tí Sara tí ò ń jẹ́ bí ẹni 90 ọdún. Àti kíkú inú Sara kò fi àìgbàgbọ́ ṣiyèméjì ìlérí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ó le ní ìgbàgbọ́, ó ń fi ògo fún Ọlọ́run nígbà tí ó sáà ti mọ̀ dájúdájú pé ohun tí òun bá ṣe ìlérí, òun bá ti lérí, ó sì lè ṣe. Èyí ni à ń sọ nípa ti ìgbàgbọ́. Nípa bẹ́ẹ̀ ni a fi rí wípé ìgbàgbọ́ àwọn ti májèmú láéláé, wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Àwọn tí wọ́n ní àìsàn amúhànláradá, àwọn tí ó dàbí ẹni wípé odi Jericho wà ní iwájú wọn, a wo odi Jericho lulẹ̀, àwọn tí òkun pupa tí ó wà níwájú wọn, nípa ìgbàgbọ́ ni a fi pín òkun pupa sí méjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu, ohun mérírí ni ìgbàgbọ́ ṣe ní ìgbésí ayé àwọn wọ̀nyí. Èyí ni a fi ń jẹ́ kí ó jẹ́ bí àpẹẹrẹ fún wa wípé àwa pàápàá ó yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Bí o bá padà sí Hebrews 11, kí ni àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe? Àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe, yẹ kí a wo ti Noah ní ẹsẹ̀ ìkeje. Nípa ìgbàgbọ́ ni Noah, nígbà tí Ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tíì rí fún un, ó bẹ̀rù Ọlọ́run, ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi, ó sì di àjògún òdodo nípa tí ṣe nípa ìgbàgbọ́. Níhìn ni a ń sọ fún wa ní ti Noah, yẹ kí ó yí ọ wípé nígbà tí a kìlọ̀ fún Noah nípa ìkún omi, ohun tí kò tíì rírí, ó gba Ọlọ́run gbọ́, ó bẹ̀rù Ọlọ́run, ó kan ọkọ̀. Ọkọ̀ tí ó kàn yóò kàn nípa ìgbàgbọ́. Èyí a ṣe ohun tí ó ga jùlọ tí ìgbàgbọ́ ṣe nínú Noah rárá. Kí ló tó ga jùlọ? Àsọfúnni ẹsẹ̀ ìkeje yìí, ó di àjògún òdodo
ti se nipa igbagbo nigbati a ka awon opolopo eniyan si elese nigbati awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noah o kan oko fun igbala ile re noah di olododo nipa igbagbo e wo lo ga julo se wi pe akan oko tabi akan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe adi olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ise jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a ni so ni pati abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun awe pe abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo a gba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun a be si ni de eni to ni ile gbe a de eni ti o nra le a de eni ti o so wi pe ah lati gba ti mo ti gba jesu christ gbo mo ti nfi okuta ile ipele ile mo ti nfi lele lati gba ti mo ti gba jesu christ gbo mo ti nra irin ise ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisisin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o seese a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni bi won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o seese ki olorun ni ki won ko oti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto o je ohun ti o wu ni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo se o mo wi pe gba ti a ti mo sarah a mo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wipe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun pupo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun anihin wipe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun
wipe ati ri opopolopo awon obirin ti o je wipe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun meedogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wipe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura Olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyin o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wipe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fin ku ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe ole ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo enikeji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe idorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi o ni wipe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rin irin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wipe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni isaki sure fun jakobu ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wipe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so wipe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a n dupe lowo olorun fun wipe olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni ari wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wipe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo isaac sure fun jakobu ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki abimo
oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ke ari wi pe awon aisan awon ise nise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye ru eni be tele tele lese kese ti agbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o njade ni igbese aye eni kokan wi pe ise iyanu ti a nso nipa re yi lile emi esu jade ti a nso nipa re yi wiwo alaisansan ti a nso nipa re si so tele tabi lilala ti awon eniyan nso nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onijagidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ise mo ti bo ni lowo ije kuje mo bo ni lowo emukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma ju erun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu kristo so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro won o bo lowo siga mi mo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon nkan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won
o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be e ni mo fi ka ori kejila fun o tele tele ye ke a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ke a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko ju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noa ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa sera ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa isaki nipa josepu o so nipa jacobu nipa igbagbo o so nipa mose nipa igbagbo o so nipa awon obi mose pelu nipa igbagbo o so nipa jefta o so nipa dafidi o so nipa samsoni o so nipa gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wipe asegun awon filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi jeriko ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wipe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wipe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Kristi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebo eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wipe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won asisegun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wipe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wipe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo je ki n bimo je ki n loko je ki n laya la nlepa e a ko lepa wipe bi ipe ba dun nigba ki igba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo
nje o je mo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bi o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi o se bori awon idanwo ti o n kodu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaji aye yi awon omule mofo afoba pile aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon kan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko se ni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo

0: tabi bi o ba ni arokan ni okan re a nbe yin wi pe a o lo sile pelu ayo olorun ni bi ti aisan wa e wa mu aisan na koro e je ki awon ileri yin te se fun wa ninu oro olorun ki o je ajemonu fun wa ni oruko jesu a be yin wi pe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni wi pe won ko mo ona abayo wi pe loni bi won se kepe yin igbala olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan ki o le funfun ki a le mu eda adamo kuro ninu okan won a nbe yin wi pe e se fun won ni oruko jesu awon ti o n fi agbara emi mimo a be yin wi pe bi won ti n kepe yin ti won gbadura wi pe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko jesu a be yin wi pe e o gbadura ni kaluko wa e sanu fun awon eniyan ye loni e je ki ibi ti inira wa ki itura ki o de ibi ti wahala wa e je ki iwosan pepe ki o de ni oruko jesu a dupe oko e ti gbo ti wa ni oruko jesu kristi olowa wa ninu iwe Isaiah ori 64 lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah ori 64 lati ese kefa si kejo gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se eni ti n pe oruko re ti o n ru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi olowa iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo wa si ni ise owo re loni oro iyanju wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o n pe oruko re ti o n ru ara re soke lati di omu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wipe won ko kepe oruko olowa won ko gbadura bee ni won ko ru ara won soke lati di ileri ọlọrun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni wipe won ko mo bi ati gbadura won ko mo bi ati di ileri ọlọrun mu won ko mo bi ati ru ara won soke ati lati wa siwaju ite anu ọlọrun aile gbadura yi ni o fa idena pupo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni itesiwaju ki si ni ohun ti woli asan so fun awi pe o fun won ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri olorun mu o so fun ani ese kefa we pe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin o so wipe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe eyi ni a n so fun omo Israeli wipe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbesi aye won wipe o soro fun won lati gbadura si olorun ati wipe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan pupo ti o n doju ti ni ki o wa ni igbesi aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wipe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe oruko olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni a mu wa sodo wa loni wipe awa paapaa a ni lati je eni ti n gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbesi aye wa ese won yi ki yoo fun wa ni anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si olorun awon ese won yi ki yoo fun wa laye lati ru ara wa soke lati le ke pe oroko Olowa ki Olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wepe ke a je wa awon ise won yi ke a kan won sile ke a ba le ni igboya lati wa si ite anu Olorun ninu ori Dafidi ninu ori Dafidi ori kerin le ni adota ori kerin le ni adorin ese ikejidinlogun oni bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma nba awa omo eniyan awon idanwo won yi ni o si ma nje ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi won yi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si Olowa nitori wepe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju Olorun okan ti o mo ebi re wepe o nje elese eleri alaiso to ni waju Olorun ko le ni igboya lati gbadura si Olorun ni akoko kan na eyi ni Olorin Dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede asimo awon nkan won yi yo je idena tabi idabo laarin awa ati Olorun eyi ni o fi je we pe ohun akoko ti ani lati se ni ki ako ese sile nitori bi ako ba ko awon ese won yi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati Olorun wo iwe woli Isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli Isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikini kiyesi owo Olowa kokuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo Olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ke won ki o si ma tesiwaju lati ma deshe sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe Olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba ndaruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a npe ni ese o nso nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisoto alaisododo a je alaisoto pelu oko tabi alaisoto pelu aya tabi alaisoto pelu awon aladugbo wa alaisoto pelu awon ti a gba sise tabi alaisoto pelu awon ti o gba wa si ise o je wipe a je elese sibe sibe bi awon ese won iba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma nfi irewese ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri Olorun mo a nso nipa agbere bi o ba je eni ti o nteti leko ti o ngbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero radio a ma nso wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun yibo ti won fi nke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to ntesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise popo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o nso nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika eyi je wipe ese wa ni igbesi aye wa yala a n se ika si omo ti o n ba wa gbenu ile abi aya ti o n ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a n se ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro wipe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon wonyi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon ti n seyun tabi bi awon ti o n lo ogun oloro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira Olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroshe onboboro asa egboran si obi asa egboran si oran olorun pelu alainiye ninu odale alaini fe agidi alailanu awon kan oyin ni o ma nfa ki adura wa ki o ma je itewogba oni asa fi nso fun wa ni ori kokan din ni ogota ti atika lati ese ikini wo pe o ye ki o da wa loju wo pe agbara olorun ki baati o ye ki o da wa loju wo pe owo oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wo pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wi pe a ko da won adura wa ohun ti o sele ni wi pe aise dede wa awon ese wa aini gbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a so fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wipe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ki a ma lo si ilesin bi ki a ma robo si olorun bi ki a ma suturari bi ki a ma se ohun kan tabi omiran a nso fun wipe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re won ma nso fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wipe awon mo bi won se ma nfun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse ise esin an so fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wipe o mu ki are danu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerin le ni ogota ko si eni ti o npe oruko olowa ko si eni ti o npe oruko olowa amo israeli ti an soro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wu pe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jakobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun wi pe nitori ko si eni ti n ke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awa n ke pe nisisin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa o ni nitori ko si eni ti n ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala ohun ti won se ni wipe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa josefu inu ni bini ati wahala pupo ni o wa ni igbesi aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya ohun ti o gbe goke ni wipe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi ohun ti o se won ni wipe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o dabi eni wipe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni wipe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah sọ fún wa ẹ̀sùn tí ó fi kan ọmọ Israẹli ni wí pé kò sí ẹni tí ó ké pe orúkọ rẹ tí ó rú ara rẹ sókè láti dì ọ́ mú tí ó rú ara rẹ sókè láti dì ọ́ mú èyí jẹ́ wí pé ìlọ́wọ́wọ́ ti wọ ìgbésí ayé wọn irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bi ni ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o n dojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oroko lowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o sese se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ike dogun ati ikerin dilogun ni Jesu Kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodicea wi pe o mo ise won ati wi pe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wi pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ike dogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowowo Jesu tin so fun awon ijo ye wi pe ariwisi ti a ni wisi won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se lowowo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wi pe a o mo abo ti o wa lori won a o si kuro e je wi pe a o ya won nipa si olorun e je wi pe a o ta won nu e je wi pe bi ati gba won gege bi eni olorun tele tele wi pe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu olowa kuro lenu ologbala wi pe won ki se ti olorun mo o je mo wi pe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eyi ki eyi o mo ki olorun ki o ta onu ki o so fun wi pe o ki se ti ohun nitori wi pe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe wi pe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jakobo ori kerin Jakobo ori kerin ese ikeji eyin fe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon kristeni a le so yi nipa won wi pe eyin fe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma n se ni iwontunwonsi bi a ba ri eni ti o ni iwa bi olorun ni igbese aye re o se se ke yi ki o ma wo ranti won pe ko le se se fun o lati ni iwa tutu tabi iwontunwonsin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je wi pe o ni igbala ninu okan re lai je wi pe o ti gba Jesu gege bi olowo ati olugbala re lai je wi pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je wi pe o ti ko ese re sile a si ti fi eje Jesu Kristi we o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atunbi ẹni tí a sì rí wípé nípa àtúnbí yìí ohun rere gbogbo ni ó ń wá sí ìgbésí ayé rẹ kí o sì máa fẹ́ kí irú nǹkan wọ̀nyí kí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ Jakobo ń wí pé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní ó ṣeé ṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé oore ọlọ́run àti ìbùkún látòkè wá ó ń ṣàn yanturu ní ìgbésí ayé rẹ ó ṣeé ṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé bóyá ó ti ṣe ìgbéyàwó ó ń bímọ lé ọmọ tàbí ó ṣeé ṣe kí ó wà ní ẹnu iṣẹ́ o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko Oluwa won fe ki Oluwa ki o dariji won bayi ni ibokun ati ore ati anu Olorun se de igbesi aye won eyin fe e ko si ni o se se boya o ti ni igbala sugbon bi a ba nso nipa iso di mimo bi a ba nso nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba nso nipa iwa bi ti Olorun bi a ba nso nipa iwa ifarajo Jesu Christi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni iso di mimo bi o ba ri ore ofe Olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri Olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa sinu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori mo nisisin agbara Olorun agbara emi Olorun o ti joba ni igbese aye won kini won se ki agbara Olorun ki o to wa si igbese aye won ohun ti Jesu so fun ani won se wipe ki won ki o duro ni Jerusalem titi a o fi agbara emi Olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju Oluwa won si so fun Olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun Olorun won ma se gege bi oro Olorun ati fi agbara emi Olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won le di ileri Olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbesi aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o se se ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon aisan won yi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wipe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o n se won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wipe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won yi si ti ni ilera pipe síbẹ̀ síbẹ̀ èmi wà nínú àìsàn ó ní ẹ̀yìn fẹ́ ẹ kò sì ní kíni ṣe tí a rí wípé àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìdáǹdè àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìsọdímọ́ àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní agbára ẹ̀mí Ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn a ti dá wọn sílẹ̀ kúrò nínú àìsàn tí ó ń ṣe wọn àwọn ẹlòmíràn àwọn májèlé tí wọ́n gbé fún wọn jẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo rẹ pátápátá ló ti pòórá ní ìgbésí ayé wọn kíni ṣe tí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wà fún irú àwọn wọ̀nyí ṣùgbọ́n tí kò sí nínú ayé àwọn kan nínú wa ìdí rẹ̀ ni wípé a kò ru ara wa sókè ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń ṣe ìlọ́wọ́wọ́ ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń rẹ̀wẹ̀sì ó ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní wo àwọn nǹkan tí o ti ń fẹ́ nínú ọkàn rẹ wo àwọn nǹkan tí o ti ń sọ fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí o kò sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tí ó ń gbàdúrà jágara ọkàn tí ó ń gbàdúrà àgbáyọrí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí o ń fẹ́ wọ̀nyí bí wọ́n bá máa jẹ́ tirẹ̀ o ní láti rú ara rẹ sókè ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní ẹ̀yìn ń pa ẹ sì ń ṣe ìlara ẹ kò sì lè ní ó ń sọ fún wa wípé bí a bá ń fẹ́ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bí a bá ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run bí a bá ń fẹ́ ìtẹ̀síwájú nípa ti ẹ̀mí bí a bá ń fẹ́ láti gòkè àgbà nínú àwọn ìdáwọ́lé wa kìí ṣe nípa owó jíjẹ kìí ṣe nípa ìlara ṣíṣe ó ní ẹ̀yìn ṣe ìlara síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú owó àti ìlara wọ̀nyí ẹ kò sì lè ní ẹ̀yìn jà èyí jẹ́ wípé ẹ ń jiyàn èyí jẹ́ wípé a ń fojú tẹ́ḿbẹ́lú àwọn tí ó lè ní nǹkan wọ̀nyí èyí jẹ́ wípé a ń wo àwọn èèyàn tí ó ti ní nǹkan wọ̀nyí èyí tí àbá fi lọ sí orí ekun wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbẹ́kọ̀ àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yìn sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yìn kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yìn kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sá jáde won lo si eti oko lati le lo mu moto nkan won yi ki o je ke awon eniyan won yi ki o le ni ore ofe olorun ati awon ileri olorun ti won fe ni igbese aye won e ko ni nitori ti eyin ko bere bi aba fe ni igbala ani lati bere bi aba fe ni sodimo ani lati bere bi aba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati bere bi aba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati bere bi o ba je wi pe emi okunkun ni orin wa mole ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si nfe itusile ati imunilarada ani lati bere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbese aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi aba fe ni ore ofe olorun bi aba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Christi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo si waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Olowa wi pe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki on dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa eyi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Christi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon kan wonyi nigbati Jesu Christi odo agutan Olorun ti o fi ara re ru ebo fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi eti won iba fi dide eti won iba fi konle eti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Christi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa we pe o si ba won won sun gbati o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won wa bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbese aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wi pe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wi pe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wi pe nigba gbogbo ni o ma nje otile ni o ma nfi eyin re bale eyi ni wi pe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun Petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ke si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ke si ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ke si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ke si ma gbadura bi idanwo ti n wa latowo isu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wa la ba wa ninu ebi ti o si nfi alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi ba da bi eni pe oji alaisan a ma nfe ni ku fola yi loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je we pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a ngbe aye ti esu njoba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won njoba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti oni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi ya ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti ngbadura o wi pe ni oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi nfe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi nfe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi nfe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi nfe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi nfe iwosan emi nfe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni we pe a ni lati ru ara wa soke wo bi Isaiah ti so fun wa Isaiah ori kejileni aadota Isaiah ori kejileni aadota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo sioni o n so fun awa ti a rewesi o ni ki a jidede o n so fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole o ni ki a jidede o n so fun awa ti a ni lowowo o ni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo sioni gbe aso ogo rewo iwo Jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a n so ni wo pe bi a ba le jidide kuro ninu orun wa bi a ba le ru ara wa soke bi a ba le kepe oruko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni ri won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wo pe awon Israeli wonyi won dabi omiran ti o je we pe won dobole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni we pe an segun won sugbon Isaiah n so fun wi pe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arin le ki a le mu nkan wonyi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan wonyi bi awa naa bi a ba le kepe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si ji ji ododo ti a jidide
1: ti a so fun olorun wi pe an fe di eni igbala an fe di eni ti o ni so ni ma eni ti o ni agbara olorun ati eni ti a isan gbogbo ti o ku ti ko ni igbese aye re ti a ko je ki onkon ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wi pe awon nkan ti o nse wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbese aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisi yi a mo okoro ni oruko Jesu bi a ba nfe nkan wonyi ninu igbese aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti ma mi hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wi pe beeli okan mi mi hele si o olorun e je wi pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oroko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura ki kan si olorun o ni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu fi so yi ni wepe o ni ijatile ninu aye nitori wepe ko si alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o ja ni tile bi abagbekele eran ara o daju wepe a o ni ijatile sugbon ni orin samu so wepe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori wepe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbese aye re ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori pe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wi pe o le gbadura pelu ase ori wi pe ati di ileri olorun mu o je ohun ti o die ti fun o bi o ba fi agbara olorun ni igbese aye re o ye ki o ke pe olowa o n gbe olorun n gbe okan mi tabi ori pe o ti ni igbala o ti ni isodi mimo o si ti ni agbara emi olorun ni igbese aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba si n fe agbara ati waasu ihere o ye ki o ke pe olowa o n gbe olorun n gbe okan mi ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju olorun wo matthew ori karun ese ikefa ki ori ewe pe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki o n gbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa matthew ori karun ese ikefa alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o n gbe n gbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o n gbe n gbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbese aye won won fe aworan Jesu Christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gege bi iwa bi olorun ninu Jesu Christi won fe nkan won yi ni igbese aye won bi a ba n fe ru nkan be isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade loju ona isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni ibodo oko isodi mimo ki se ohun ti a n ba pade ni bi oja isodi mimo je ohun ti a n ba pade ni ile olorun nigba ti a ba ni ongbe nigba ti ebi ba n pa wa si pa ododo ti ongbe n gbe wa si pa ododo nigba yi ni a o fi iwa mimo ati okan funfun nigba yi ni a o fi ko wa ni ese ikejo alabokun fun le awon ti awon oninu funfun nitori won o ri olorun bi a ba n fi awon ibukun wonyi ani lati ni ongbe ninu okan wa ani lati ru ara wa soke lati le di ileri olorun mu lati gbadura titi a o fi gbadura agbayori ninu johanu ori keje ese iketadinlogoji lojo ikehin ti se ojo ajo nla Jesu duro o si kigbe wi pe bi orugbe ba ngbe enikeni bi orugbe ba ngbe enikeni bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu iye ani pekun ki se fun awon onilowowo iye ani pekun ki se fun awon ko gbona ko tutu iye ani pekun ki se fun awon alaile igbadura iye ani pekun ki se awon ti won ko le boluwa duro lati gbadura si olorun titi a o fi da won adura won oni bi ongbe ba ngbe enikeni ongbe igbala ongbe iye ani pekun ongbe wi pe ki a dari ese re jio ki o le ni alaafia pelu olorun ongbe wi pe ki a koruko re ni iwe iye lorun ongbe wi pe ki a so di omo olorun ki emi olorun ki o ma ba o jeri wi pe o ti di omo olorun bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu tabi ongbe iwa mimo ongbe so di mimo ongbe okan funfun ni ongbe o bi ongbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa sugbon bi obe ba bi ongbe ba ngbe o ti o ko to olorun wa bi ongbe ba ngbe o ti o ba daniyan lokan re bi o ba nfe awon imose iliri olorun lokan re sugbon ti o ko to olorun wa ti o ko gbadura ti o ko so fun olorun wi pe ti ti olorun yo fi fi nkan won yi fun o ko ni kuro ni waju olorun ki yo le sese fun o lati le ni awon ibukun olorun won ni igbese aye re sugbon bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu enikeni ti o ba gba mi gbo gege bi iwe mimo ti wi lati inu re ni odo mi iye yi o ti ma san jade wa sugbon o so yi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori ti a ko ti se Jesu logo sugbon nisisiyi ati se Jesu logo o si so fun awe pe nisisiyi ti ati se Jesu logo we pe bi orugbe ba ngbe enikeni o nfe igbala ni tabi o nfe iwosan tabi o nfe iso di mimo tabi o nfe agbara emi mimo tabi o nkan ti o je aini re o nfe ki a mu awon aini wonyi kuro ohun ti a ni lati se ni pe ki a ru ara wa soke ki a ke pe olorun ki a je ki iliri olorun ki o di mimu se ni igbese aye wa ranti wo pe ariwo si ti a ni ninu Isaiah si awon omo Israeli ni wi pe ko se eni ti nke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di omo ni asale yi bi a ba fe ni ibukun olorun o ye ki a le ru ara wa soke o ye ki a le ke pe olorun o ye ki a le so fun olorun wi pe a nfe awon ibukun olorun iliri olorun ki kona bi a ba ke pe olorun o daju pe yo gbo bi elese ba wa ti o nfe igbala a o gbala bi eni ti o ti ni igbala ba ti o nfe iso di mimo a o so di mimo bi eni ti o ti ni iso di mimo ba wa si waju olorun ti o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re agbara ti yi ni pada agbara ti yi ede ni pada agbara ti yi iro inu wa pada agbara ti yi ailera pada si ilera ati ara dida sasa bi a ba nfe agbara emi olorun o daju pe bi a ba le ru ara wa soke bi a ba ke pe oruko olowa wi pe oju re yo mole si wa lara yo si fi awon ileri olorun ti o po yo fi won se yo mu won se ni igbesi aye wa nitori be e je ki a dide ki a si so fun olorun wi pe a nfe imuse ileri re a nfe agbara re ni igbesi aye wa bi o ba je elese sibe ke pe oruko olowa so fun olorun wi pe loni o ru ara re soke loni o n ji dide ko ninu orun ti o ti n sun o si n fe ki olorun ki o gba okan re la tabi iwo ti o ti ni igbala lati ojo pepe isodi mimo nko ru ara re soke ki o so fun olorun wi pe o n fe isodi mimo tabi iwo ti o ti ni isodi mimo bawo ni agbara mimo ni igbesi aye re ru ara re soke ki o si jigiri ki o jiji ododo ki o so fun olorun wi pe o n fe agbara emi mimo ni igbesi aye re ji gbe agbara re wo iwo si oni gbon iruku kuro le ara re dide ki iwo ki o ba le mu ileri olorun se ni igbesi aye re bi o ba je ni lowowo ji dide bi o ba je ko gbona ko tutu ji dide bi o ba je ni ti o si wa ninu ese sibe ji dide ki o ronu pe wada bi o ba je ni ti ko ni itara tele tele eni ti se subu sere igbagbo ji dide ki o ke pe oruko olowa bi o ba je eni ti nfo ni ku fo laye tele tele ninu igbagbo jidide ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun wi pe o nfe ori ofe re ni igbese aye re o nfe anu re ni igbese aye re o nfe igbala olorun ni igbese aye re o nfe so di mimo ni igbese aye re o nfe agbara emi olorun ni igbese aye re tabi iwosan o nfe iwosan ni igbese aye re tabi awon agbara okunkun ni o fi ara re se legbe so fun olorun wi pe o fe ki a tu o sile o fe ki a da o nide o fe ki a gba o sile jidide ma se se ilowowo ma se je eni ko gbona ko tutu ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa o daju wi pe yo gbo bo ba le ke pe ji gbe agbara re wo iwo si oni gbe asogo re wo iwo Jerusalemu nitori lati igba yi lo alai kola ati aimo alaimo ki o wo inu re mo ke pe oruko oluwa iwo nfe o ko si le ni nitori ale igbadura emi nfe o se ailera fun ara nitori ale igbadura o je alaini o je alaiwa bi olorun nitori ale igbadura o je eni ti esu njoba ni idile re nitori ale igbadura o je eni ti aisan ti o fi ile re se ti o fi ara re se bogbe nitori aile igbadura o je awon ti an segun re ati eni ti ko ni isegun nitori aile igbadura jidide jidide jidide ru ara re soke ke pe oruko oluwa so fun oluwa wi pe o fe yi pada ni igbesi aye re mama fi igba gbogbo wona ni igbala mama fi igba gbogbo wona ile igbadura mama fi igba gbogbo wola ni isodi mimo o fi igba gbogbo wola ni agbara mi olorun ni igbesi aye re jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko oluwa ki o so fun olorun wi pe loni loni o nfe igbala o nfe igbala ronu pada awon ese re ki o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa esere ki o kan won sile ki a ba le dariji o ki igbala ki o le wonu okan re bi o ba ti ni igbala ke pe olorun fun isori mimo bi o ba ti ni isori mimo ke pe olorun fun agbara ifikun ni agbara emi olorun bi o ba ti ni ifikun ni agbara emi olorun ke pe olorun ki o ba le fi igboya jeri oruko re ninu oko ero ninu abule ninu ileto le ayika re tabi nibi kibi ti o n gbe ke pe oruko oluwa ji ki oru ara re soke ji ki oru ara re soke so fun olorun wi pe irewesi yo pora ni igbesi aye re aile igbadura yo kuro ni igbesi aye re ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa ke pe oruko oluwa eyi ki se akoko fun orun sisun ke pe oruko oluwa eyi ki se akoko fun irewesi ke pe oruko oluwa jidide ki o ke pe oruko re ru ara re soke ki ileri olorun ki o ba le je ti re ki idande ki o ba le je ti re ki iwosan ki o ba le je ti re ki alaafia olorun ki o ba le je ti re ki imuni duro okun atoke wa ki o le je ti re ki ore ofe olorun ki o le je ti re jidide jidide ru ara re soke ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun bi ileri re mu ke pe oruko oluwa iwo nfe sugbon ati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe igbala lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe isodi mimo isodotun lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe agbara emi olorun ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe iwosan ati idande ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura jidide ki o gbadura jidide ki o ke pe oruko oluwa jidide ki oru ara re soke ki o so fun olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun olorun ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbesi aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbesi aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbesi aye re jidi de ki o ke pe oruko Oluwa jidi de ki o ke pe oruko Oluwa jidi de ki oru ara re soke ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki o re ofe igbala Olorun anu Olorun isodi mimo toto ati agbara emi Olorun ki o ba le je tire ro ara re soke ki o ke pe oruko Oluwa.

mi ni odo Jesu Kristi nje ambe o wepe wiwa sibi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan gbogbo nti o ba ye lati mu si eto ni igbesi aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Kristi ki o we won nu patapata sanu fun wa je ki oro re ki ori ibi ibujoko ni okan wa le oni adupe epo kuti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. O se se ki o ti gbo tele tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandini ogun lati ese ikejila de ese iketadini ogun ohun ti mo si fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni wepe sa asala fun emi re. Idajo nbo nitori wepe Olorun lati orun fun ara re ni o ti pinu wepe bi eni buburu ba nse buburu ni ojo kan odun kan tabi odun pupo ti o ro wipe ko si idajo oro Olorun je ki o di mo fun a wipe idajo nbo idajo yi yo si wa sori gbogbo agbaye pata pata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa onkon ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa Olorun je ki o di mo fun a wipe ojo kan nbo nigba ti ki o si ibi sasi o si n kilo fun a wipe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni ani anfani lati le sa asala fun emi wa ni Genesis ori kokandinlogun ti mo pe fun omo nbere lati ese ikejila awon okunrin na si wi fun Lot pe iwo ni enikan ni hin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin ati ohun kohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju Oluwa Oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ti won gbe awon omobirin re ni iyawo o wi pe e dide e jade kuro ni hin yi nitori ti Oluwa yo run ilu yi sugbon o dabi eletan loju awon ana re nigbati oye sin la nigba na li awon angeli na le Lot ni re wipe dide mu aya re ati awon omobirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigbati o sin lora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji Oluwa sa sanu fun won si mu jade won si fi si seyin o di ilu na o si se nigbati won mu won jade seyin o di tan le o wi pe sa asala fun emi re ma se wo eyin re bẹẹni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a n pe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti a daruko wonyi won je ẹlẹ́ṣẹ̀ púpọ̀ púpọ̀ níwájú Oluwa.

Deuteronomy, ori keji le logbon, ese ikokan din logbon. Iba se pe won gbon, ki oye eyi ki oye won. Won iba ro igbehin won. Iba se pe won gbon, ki oye eyi ki oye won. Won iba ro igbehin won. Ese Olorun yi ti o npe wa lati je ologbon. Ati ti o si npe wa lati roti igbehin wa oni afin soro loni lori ero nipa igbehin eda Olorun je ki o ye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti ari ohun ti o nlo ni ayika wa amo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi onje ti anje bi ile ti an gbe bi awon anfani ti ani ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun dara dara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi anshise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti ani laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kookan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kookan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kookan ati odun kookan wo nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti ko ni si opin sugbon nihin la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi paapa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase jesu kristi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a ma roti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwaasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbehin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbehin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisinsin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti a si n dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti a n gbe gege bi eni kookan o ni opin o ye ki a si ma ro lekookan ki a tile we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kookan wo Isaiah ori ketadini aadota Isaiah ori ketadini aadota ese ikeje

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura awa ni wepe bi elti ma ba wa soro. Lati inu iwe mimo. Pelu iranwo emi yin. Efun ni eti omo. Ki aje eni ti ngbo. Ki aje eni ti ngba. Ki aje eni ti nsase lori oro yin. Ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi ti nbo. Adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Christi Oluwa ati Olugbala wa. Eje ki a si bibeli wa si Epistle keji ti Peteru si eniyan gbogbo. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe. Awon ese oro Olorun meji ti aka yi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu Olorun ati opolopo ipese Olorun fun enikokan wa ki ilana ti rapada ki o ba le je ti wa. Ife Olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda Olorun aworan Olorun ati iwa Olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa. Sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti Olorun baba ti o fi ran Olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni Olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa. Opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun iyebiye ati ogun eti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa. Sugbon o je ayo okan ti wa wipe awa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Awon ese meji ti a ka yi eyi ni ni Peteru keji ori kini ese iketa ati ikerin awon ni o fi nkan wonyi han wa. Opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ki a ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu Olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni tooto ni wepe o je ife Olorun wepe ki enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ki a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso. Awon elomiran won ton ma ro wepe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati wipe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon iboko miran ti ko koja aye yi o ye ke amo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni wosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori o ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni afiran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu ayeraye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni owo olorun lati je ke awo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro wi pe oye gbogbo wa bi aba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun nfe lowo enikokan wa ni wi pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke amo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a nlepa o nfe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke a tun wo ese ikerin ti a ka lekan ke a tun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o fe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wipe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wipe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan je ki a wo iwe romu ori kejo ese ikokandinlogbon romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni wepe ki enikokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wepe ki Jesu Christi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oniwa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wipe ki awon omo won yi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Christi ni wipe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma ye wo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni erongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni wepe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo wepe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata ye ki a wo Peteru kini, ori kini, ese ikerin dilogun. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti omo olorun, omo wepe, ke ato ko iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin wepe ke aran ti o ati ko sile o ti Olorun ko ko si eni ti o le yi pada ye ki ran leti wepe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so wepe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan won yi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fikun a fikun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti wo pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agotan wi pe o to ge iwasu wi pe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wepo to ohun ti an fe ni wepe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon kan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ise sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyolenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni wepe danu duro ti iwa mimo won yi ewe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi e ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiyesi ohun ti an ka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toko si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ojo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni on fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo oni nitori be ohun ti on je baba fun wa ni on je apere wa oni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a gba awon ayan fe soke nigba ti a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won ti e pe bi won ti e je mimo olorun mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ke ni kokan ninu wa ke a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti ati ka latinu petero latinu romu ati lati petero kini petero keji ati lati matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ke a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi e ba fe lati gbadura si olorun bi e ba fe lati kepe olorun oun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibikibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti a ti ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbesi aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran Jesu Christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu e ni o fi da bi eni we pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba Jesu Christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko se se ninu agbara ti re ninu agbara temi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku Jesu Christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipase Jesu Christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Christi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti jesu kristi wa se lori ige agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni wo pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si we pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko se eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi on ba gbadura wa ma le emi esu jade wa ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ile isin ibaje ile isin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a o ri ninu ijo ibaje pe ke a ma seyun ti o po ninu aye nje o kiri ninu ijo ibaje wi pe ke ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon nkan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ke a ma je eje kuje ke a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin jo nko ti ba won je a ke a ma yan ale ni ita ke a ma se pasaga ke a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti nri ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ke a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje ati bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni an so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni we pe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun we pe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije ku je ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe nitori be enikokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a re we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ebere pepe ni akoko je ki a wo genesis.

lẹsẹ o ni a se so fun ninu bele iwe pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Christi we wa ti ki yo fi si aboko iri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo se se fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo n paro obirin ododun lo n se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be o ni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka ni iru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi a ri eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibeli fun a fe ka gbogbo bibeli fun sibe sibe iwa ibaje okuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroshe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni tin ja koko eja sile eni tin binu koko ibinu sile se ru eni be tin sa egboran si iwasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won bawo lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wipe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero
ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun ani awon ileri won ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi de alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wipe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wipe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan won yi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara ti nso ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jinle to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pawamo ninu iwenu mo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara kosi olorun ti olorun ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese tin joba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun pe o ngbe ngbe o ki o so fun pe o fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa di logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina ko ni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re owo igbese aye Josephu bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni a ri wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samueli ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Danieli ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa iwa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo
gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pepe bi o ti je mimo wo luko ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le gba olowo ise nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le we omo ki o fun josino lo nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu eda adamu ti o wa ninu re eda ise ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le so de alabapin iwa olorun aworan olorun nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye elese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye elese nitori kini nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o nro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alai lagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin luku ori kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki awa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi opada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi opada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o peya se ko le yi opada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jide de kuro ninu oku se ko le yi opada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa oni ke awa ki o ma sin le aipoya oni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si ero kero ninu re ki o ma si arankan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohun kohun ti o le se ti a o so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o sese fun olorun lati pawamo wo juda ese ikerin lelogun juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun wepe o le pawamo lai kose o le pawamo lai shubu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi a ba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa tire kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je tire ye ki a wo jeremiah ori ketalelogbon ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nla nu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma n bere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si ohun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi
wepe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju wa wepe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi niyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je wepe omo lo n gbe ni lo sorun ni ah aba ma bi won le ni lai lo nka bi o ba je wepe owo lo n gbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je wepe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo n gbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru e ti o lo sorun iwo so gbe ni lo sorun awon kan aye won yo gbe ni lo sorun awon kan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni woju olowa nkan ti o se ti o se ti tobi ni woju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere e ni an pe ni iwa mimo somo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wipe ohun o da wa lohun ati wipe ohun o fi ohun la ohun alagbara ohun o fi han wa e ti a ko mo tele tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun wipe a nfe nkan yi a nfe nkan yi a fe wa mimo a fe aworan olorun ni igbese aye wa ninu Jeremiah ori kokandin logbon Jeremiah ori kokandin logbon ese iketala eyin o si safari mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti ki je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo iso mi iso di mimo iso dotun ohun ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ese ti inu ese ti ode ara nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alai leri alai laboko alai legbin kan soso nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le dabi Jesu Kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wepe won ki fi tokan tokan gbadura bi o ba je wepe won wa owo ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe o ni eyin o safari mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ki a lo si ori ekun wa mi o ni ki a joko mi o ni ki a dide ki a lo si ori ekun wa ki a so fun olorun pelu ikerora ki a so fun olorun pelu igbagbo ki a so fun olorun pelu okan ti safari olorun ki a so fun olorun wi pe olorun iwa mimo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti a daruko re yi iwa mimo ti a tenumo mo fe ni mo fe ni mo fe ki aworan olorun iwa olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu olorun lo sori ekun re so fun olorun o mo bi Jesu Kristi se gbadura ni oke Getsemani o mo bi o se fi ikerora gbadura o mo bi o se fi omije gbadura o mo bi iwa ya eja adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o le so fun olorun be o mo bi Jacob bi o ti duro ti angeli ni to so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi o le so fun olorun be o le so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eyi ni ohun ini ti mo nfe eyi ni ohun ti o wun mi ju ni igbesi aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki rin mi ki o je mimo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun olorun ewo lo nduro se o le kunle o le gbadura o le kepe olorun o safari olorun o ni eyin o safari mi e o si ri mi nigba ti e ba fi gbogbo okan yin wa mi so fun olorun gbadura si olorun jesu ku fun lori ige agbelebu o fe ki o fo gbogbo ese patapata o fe ki o di ti olorun o fe ki o ni iwa mimo o fe ki o ni iso di mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala pe fun idariji ese so fun olorun we pe ki o fun ole ori ofe ki o ba le je eniyan olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun olorun we pe o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo titi olorun yo fi ri aworan re ninu re yo fi ri aworan re ninu re ti o gbogbo ninu re ni igbesi aye re ti yo fi yi pada patapata ti o je ti olorun ki gbe pe olorun so fun olorun wepe iwa mimo yi o ni edun okan re o si fe je ti re
titi o si fe je ti re ninu iwa ninu ise ninu ero ninu rin ninu gbogbo o fe je ti olorun ke pe olorun o daju wi pe yo se fo Thank you.

0: Lefitiku, Ori Ikewa, ati Nadabu ati Abihu, awon ọmọ Aaroni, olúkúlùkù wọn mú àwo tùràrí rẹ̀, wọ́n sì fi iná sínú wọn, wọ́n sì fi tùràrí sórí wọn, wọ́n sì mú àjèjì iná wá síwájú Olúwa, tí òun kò fi àṣẹ fún wọn. Iná sì ti ọ̀dọ̀ Olúwa jáde, ó sì rùn wọn, wọ́n sì kú níwájú Olúwa. Nígbà náà ni Mose wí fún Aaroni pé, èyí yìí ni Olúwa wí pé a ó yà mí sí mímọ́ nínú àwọn tí ń súnmọ́ mi, àti níwájú àwọn ènìyàn gbogbo ni a ó yìn mí ní ògo. Aaroni sì dákẹ́. Mose sì pe Miṣaeli àti Elisafani, àwọn ọmọ Usieli, arákùnrin Aaroni, ó sì wí fún wọn pé ẹ súnmọ́ ẹ̀yìn, ẹ gbé àwọn arákùnrin yín kúrò níwájú ibi mímọ́ jáde sẹ́yìn ibùdó. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n súnmọ́ ibẹ̀, wọ́n sì gbé ti àwọn tí ẹ wù wọn jáde sẹ́yìn ibùdó bí Mose ti wí. Mose sì wí fún Aaroni àti fún Eliasari àti fún Itamari, àwọn ọmọ rẹ̀ pé ẹ má ṣe ṣí ìbòrí yín, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ má sì ṣe fa aṣọ yín ya, kí ẹ̀yin kí ó má baà kú, àti kí ìbínú kí ó má baà wá sórí gbogbo ìjọ. Ṣùgbọ́n kí àwọn arákùnrin yín, gbogbo ilé Israẹli, kí ó sọkún ìjóná tí Olúwa ṣe yìí, kí ẹ̀yin kí ó má sì ṣe jáde kúrò láti ibi ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ, kí ẹ̀yin kí ó má baà kú, nítorí pé òróró ìta sórí Olúwa ń bẹ lára yín. Wọ́n sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Mose. Olúwa sì sọ fún Aaroni pé, má ṣe mu ọtí wáìnì tàbí ọtí líle, ìwọ tàbí àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ, nígbà tí ẹ̀yin bá wọ inú àgọ́ àjọ lọ, kí ẹ̀yin kí ó má baà kú. Ìlànà ni títí láí ní ìran ìran yín, kí ẹ̀yin kí ó lè máa fi ìyàtọ̀ sáàrin mímọ́ àti àìmọ́, àti sáàrin èérí àti àìléèrí, àti kí ẹ̀yin kí ó lè máa kọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní gbogbo ìlànà tí Olúwa ti sọ fún wọn láti ọwọ́ Mose wá. Mose sì wí fún Aaroni àti fún Eliasari àti fún Itamari, àwọn ọmọ rẹ̀ tí ó kù pé, ẹ mú ẹbọ ohun jíjẹ tí ó kù nínú ẹbọ Olúwa tí a fi iná ṣe, kí ẹ sì jẹ́ láì ní ìwúkàrà lẹ́bàá pẹpẹ, nítorí pé mímọ́ jùlọ ni. Kí ẹ̀yin kí ó sì jẹ́ ní ibi mímọ́, nítorí pé ìpín tirẹ àti ìpín àwọn ọmọ rẹ ni, nínú ẹbọ Olúwa tí a fi iná ṣe, nítorí pé bẹ́ẹ̀ ni a fi àṣẹ fún mi. Àti igẹ̀ fífì àti itan àgbésọsókè ni kí ẹ̀yin kí ó jẹ ní ibi mímọ́ kan, ìwọ àti àwọn ọmọkùnrin rẹ àti àwọn ọmọbìnrin rẹ pẹ̀lú rẹ, nítorí pé ìpín tirẹ ni, àti ìpín àwọn ọmọ rẹ tí a fi fún yín, nínú ẹbọ àlàáfíà àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Itan àgbésọsókè àti igẹ̀ fífì ni kí wọn kí ó máa mú wá pẹ̀lú ẹbọ tí a fi iná ṣe ti ọ̀rá, láti fi fún ẹbọ fífì níwájú Olúwa, yóò sì máa jẹ́ tirẹ̀ àti ti àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ, nípa ìlànà títí láí bí Olúwa ti fi àṣẹ lélẹ̀. Mose sì fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wá ewúrẹ́ ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ nì, sì kíyèsí, àti sún, ó sì bínú sí Eliasari àti Itamari, àwọn ọmọ Aaroni tí ó kù wípé, nítorí kíni ẹ̀yin kò ṣe jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ náà ní ibi mímọ́, nítorí pé mímọ́ jùlọ ni, a sì ti fi fún yín láti ru ẹ̀ṣẹ̀ ìjọ ènìyàn, láti ṣètùtù fún wọn níwájú Olúwa. Kíyèsí, a kò mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wá sínú ibi mímọ́, ẹ̀yin ìbá ti jẹ́ ní tòótọ́ ní ibi mímọ́ bí mo ti pàṣẹ. Aaroni sì wí fún Mose pé, kíyèsí, léòní ni wọ́n rú ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti ẹbọ sísun wọn níwájú Olúwa. Irú nǹkan wọ̀nyí ni ó sì ṣubú lù mí, èmi ìbá sì ti jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ léòní, ó a lè dára ní ojú Olúwa. Nígbà tí Mose gbọ́ èyí, inú rẹ̀ sì tutù.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti kọ́ ẹ̀kọ́, ẹ̀kọ́ tí ó ṣe iyebíye, bí a ti lè gbé ìgbésí ayé wa, tí yóò fún yín ní inú dídùn, tí ó sì fi hàn wípé a ní oore ọ̀fẹ́ láti ọ̀dọ̀ yín. Bí a ti ń gbọ́ nísinsìnyí, ẹ ṣe wá lélé ti ọmọ. Kẹ̀sì fún alóore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ẹni tí ń gbọ́ràn. Adúpẹ́ ó pẹ́ ti gbọ́. Orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa sí orin Dáfídì orí 73. Orin Dáfídì orí 73. 1:3. Kíyèsí, ó ti dára, ó sì ti dùn tó fún àwọn ará láti máa jùmọ̀ gbé ní ìrẹ́pọ̀. Ó dàbí òróró ìkunra iyebíye lé orí, àní tí ó ṣàn dé irùngbọ̀n, irùngbọ̀n Aaroni, tí ó sì ṣàn sí etí aṣọ rẹ̀. bi iri amoni ti o shan sori oke sioni ni tori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lai lai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu oluwa isokan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati njosin papo ke a ri we pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ke a mo we pe isokan ni ohun ti olorun fe ati wi pe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wi pe olorun ti ki se olupilese orudurodo olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wi pe olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wi pe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Kristi ti weni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si ara won mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon ti o ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigbati ore ofe ti gba nila nigbati o ba ti wo inu enikokan won ohun ti a ma ri ni wipe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibukun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma n ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma n ri ikosile laarin oko si aya a ma n ri wipe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o je ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi aba ti di omo olorun bi aba ti gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri wepe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye enikokan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi ati nwo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo n gbe papo tabi ki a kun so wipe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta ke wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eniyan olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti won wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo je kin se alaye fun o ki o le mo eredi ti Dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke amo we pe Dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe Dafidi o mo itan awon omo Israeli itan omo Israeli o be lati odo Abrahamu se o ranti wi pe ninu idile Abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe Agai ati Sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe Abrahamu ati Lot papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile Egypt ti asi so fun Mose wi pe ki o da won sile se o ranti wi pe nigba ti awon omo Israeli meji ti won ja ni Mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fin ja nihin ni atori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si Mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi Olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti Mose tun pada wa lati ebi Midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile Kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan Saul oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo Belial won ni awon ogba awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wo pe oba Saul o papoda awanyan Dafidi gba ti akoko yan Dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba Dafidi awon kan won ko gba Dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe Olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba Dafidi o wa je ki tesiwaju ki o wa fun ijoba Dafidi nihin ni Dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki ohun naa ki o ma dun je ki n se apeere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yoo je ki ara re le ni kiakia omo o seese ki omo ki o da lohun pe o seese o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wi pe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma n ba nkan je ninu ago ara a wa n so fun omo yi pe ah ki lo n je ohun to n je o dara o ni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo n so fun ni pe o seese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si seese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon Dafidi n so pe eyi ti a n so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to eyi je wipe o dara to je pe ko si ibi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wi pe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wi pe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki enikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a di omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki eni keni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wi pe ohun ti a soro nipa re yi wi pe o dara popo o si dun popo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro wo mo wi pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David nso wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a npe ni ara awa ti agbo ede yoruba bi aba so we pe ara ile mi ti ki ba se we pe a nlo ede yi ni agalamasa bi ki ba se we pe a nfi sefe we pe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a so pe ara ile mi o je we pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri we pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe ah ori la oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni ah emi na ro be wi pe ara ile ni ah eni ti a npe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronu kuada to ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki agba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki agba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki agba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni tin se ife baba mi tin be le orun je kin bi o ni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba tin be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi Olorun kan soso ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan Olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti Olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti a o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti a o ti so domo Olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife Olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole fun Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o ko won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi Olugbala gege bi Oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni a so pe o nse ife Olorun iru eni be paapaa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wi pe o ye ki awon omo ehin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni a so wi pe o nse ife baba mi ti nbe le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n tun laaye o daada ninu Korinti keji ori kefa ese iketadinlogun nitori naa e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto li Oluwa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le oluwa olodumare wi awon wonyi ni ara ninu oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon wonyi ni ara se ranti ohun ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo olorun wipe aki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke ma so wipe ah lagbaja ibo ni o nitori be mi o le ba ibo se tabi ke ma so pe ah lagbaja hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo we pe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mu gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori we pe ko se nkan kan ko ja mo nkan kan iba je ila orun tabi iworun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo olorun ade bi ninu olorun ninu galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi nko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni ṣugbọn emi eni to gbajumọ lemi nitori be mi o ni nkan kan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba se se boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won ani femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile esin ti a ti mo olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a nse wi pe bibeli ni o topase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o oni yala otibi wa ni obi otitan wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o korinti kini ori kini ese ikewa korinti kini ori kini ese ikewa mo se beyin ara awon ara lo nba soro ko sese fun awon ti o mo oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko sese fun won lati wa ni irepo ko sese fun won lati wa ni isokan o ni mo beyin ara le oruko oluwa oluwa wa Jesu Kristi ki gbogbo yin ma soro ohun kan na fi esi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wi pe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo Yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je eni to ti fi esi daradara o ri wi pe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje eyi ti a n so ni ede gẹẹsi eyi na ohun kan na la n so ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ọjọbọ ti o jẹ ọjọ isoji ati iṣẹ iyanu somo ohun kan na la ma n so ki i ṣe wipe ki a fun awọn ti elede gẹẹsi ni ẹkọ kan ki a fun awọn elede yoruba ni ẹkọ miiran ẹkọ kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yẹwo bi o tilẹ jẹ wipe a ti pin ara wa ni ẹlẹkun jẹkun o ri wipe lati ekun kan si omiran ohun kan na la nko ni ki se wipe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wo pe egba ti emi gba ti mo wa si bipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso oni ki iyapa ki o ma se si ninu yin sugbon ke le ma ke a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu olowa nitori wipe aje omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma nfa iyapa laarin awon elomiran o ye ki a fi si awon kan won dara dara ki akoko wo boya ari arabirin abi arakun arabirin won je meji o ti loko won je omidan won jo ngbe ninu ile kan na ari wo pe gbon mi si omi oto o ma sele laarin won ni igba ku igba ki lo ma nfa iru nkan be tabi o je wi pe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo nse ise egbe na gbe na emi na nse ise egbe na gbe na gba ti a jo wa lototo ari wi pe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede awa so wi pe gba to a jo ji arakunrin kan na to si je wi pe ise kan na la jo nse a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wi pe ojojumo sa ni won ma pari ija fun wa wi pe lagbaja tun ti de o tun ti ko ise de mi o mo pe bayi lo ma ri ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aran so papo ni tabi o lagbara lati gba shop ti e loto ti bi na o si lagbara lati gba ile itaja tire loto aso wi pe ka jo gba ile itaja yi iba de wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata awari wi pe ede wa oyera o dabi eni pe ona wa papo a si so wi pe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wi pe iwo ni jesu emi na ni jesu okan ni jesu iyawo ni jesu sugbon irepo isokan ko si ninu ile gbungbungun ni bitibiti nlo e ka ro ki lo de e jire ni mo jire omo olorun ojojumo lo jire ki lo de se ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanuje loju mi ni bawo la se soro si awa be awa ti a je omo olorun kini de ti alaafia ati ife ati irepo ati isokan ki lo de ti o si laarin wa tabi ninu ijo ki a ri wi pe awa ti a ti di omo olorun igba miran tin ba nka kiri gba mo lo lati inu ijo kan si ijo miran mo si ri arabirin kan o nlo mo si be lowo adari ekun pe arabirin to nlo ni o ti to odun meje mejo ti o ti denu ijo yi o si je eni ti a ro ko ja fafa ni olorun ewo lo nse ninu isin awon onigbagbo se idapoje lo wa ni won ni o pe ta tin ba soro sugbon ede ti e oye wa ede wa na ko ye nitori be se lo dara iya soto ki be ni keni joko ki be ni keni soro ki be ni keni wewe onkohun nitori wipe o ro wipe ohun ni o mojo laarin awa ti a wa ni ijo elede yoruba ni ki lo de tori be ki lo ma nfa awon aiso aini isokan tabi iyapa laarin awon onigbagbo ye ki a wo won ni kokan ninu Genesis ori keta dini ogoji Genesis ori keta dini ogoji lati ese keta Israeli si fe Josefu ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alarabara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si ile alaafia nihin ni a ri idile jo idile Jacobu awon omo re mejejila ni a ri wipe won ni wahala ohun ti o si fa wahala yi ni ojusaju ti o wa laarin Jacobu baba ati Josefu ikan ninu awon omo ni ki ise ni tooto ni Joseph je eni ti eni rere ni tooto ni Joseph la ri wi pe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo Olorun to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo toku sugbon ki ise nitori eyi ni Jacob baba re ni o fi ran nkan fun ti o fi yato si awon toku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o sese ki o je wi pe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti n gbadura o ti n gbawe o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro Olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yin o wa di pe awon omo birin merin isaju won ja mo nkan kan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba tin je awon omo marun won ti je won bi ohun tin je won a tun pe omokunrin yi ani wa joko ti mi nbi a tun je ran a po si lenu ani nitori be ma so fa awon to ku sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fa awon to ku ani ni toto ni won dagba ju ohun lo sugbon ohun lo laju won lo nitori pe ohun ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o sese ki o je pe iya fe ba omokunrin ah ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo mo adura ti mo gba kin to bi omokunrin yen enikeni to afe na lo la awon omobirin to je to mutele e nitori be eyi okunrin o gbodo fo ohunkohun to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma n ba iru omo be je ni ki se be nikan o ma n fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o sese boya omokunrin kan o sese gbeyawo mama mama ati e o wa jokoti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawa ni ohun to nti e wa pade e loju ona ohun to nbo mi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo nbere so feran mama ju mi lo ni mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma nfa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora ke a ri wipe oju saaju kan ko si ke a si ri wipe a ko gba ohunkohun laye lati fa iyapa wo inu ebi wa ke a ma fi ife han ke a je ki irepo ati idapo ati ife ki o wa ninu ebi wo iwe owe ori kerindinlogun ese ikejidinlogbon alayidayida eniyan da ija sile asoro kele ya awon ore ni ipa bi abari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wipe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo Olorun bi oko ba ti de ani kabo

apostoli atontele jesu ti ti o fi ri jesu loju koju li orun antele jesu eni o fi so fun awe pe iba se ni asoko igbala tabi ti so di mimo tabi ti ife agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani so di mimo bi a se le pa iso di mimo yi bi a se le pa mo ni wupe bi eni keni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ki o ma to mi leyin ninu luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi eni keni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ni igbawo mo ni ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebu wa ki a si ma to jesu leyin ni igba gbogbo ninu korinti kini ori kedogun Korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon Korinti kini ori kedogun ese ikokanle logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Kristi Jesu lo wa pe emi nku lojojumo emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni o se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wipe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wipe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigbati emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wipe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na wipe ani lati ni ipinu lati teori araba ki a tele ife olorun ko si koni si ikera ni bajemo emi nku lojojumo koni si wipe a fe lati te aye lorun mo emi nku lojojumo bon buwa bon shenu de bini siwa e yi o je nkan kan mo nitori wipe emi ni to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba roke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa e si je lojojumo sise ife olorun lojojumo rinrin loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti ati fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba iso di mimo loni ki o se pa iso di mimo yi mo ki o ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokan fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi ibere ki a si wo idahun ti olorun fun Dafidi se ranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni to lola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn ohun kan wa lọkan rẹ eni o je ki o bere bere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikerinlelogun lati ese iketa o ni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni a bi enikan kan wa loni bi o ba wo yi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu adupe lowo yin o je ayo kan wa lati wa se waju yin nitori pe amo pe nigba ti a ba wa elso kun adi imole amo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora amo wo pe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa amo pe nigba ti a ba wa e o ton imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa amo pe nigba ti a ba wa si waju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni idande ko ninu awon nkan won yi tun da wa loro amo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbadura wa an bebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko Jesu a si n bere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa wi pe bi a o ti ma gbadura e o gbadura wa e o so kunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun ti o n da wa loro e o mu won kuro ni oruko Jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni mo n soro nipa igbagbo o ye ki a mo wi pe a ti ma n soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a ma n gba bi a ba wo Heberu ori kọkànlá ẹsẹ ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi ọwọ wa ko ba ti tẹ ohun ti a n fẹ ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́rìí nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbàdúrà wí pé ohun yìí tí a kò tí ì rí yóò jẹ́ tiwa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí ì dé ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú tí a sì ní ìfọkànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wí pé ọlọ́run kì yóò jẹ́ awakulẹ̀ àti wí pé ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí a sì ní ìdánilójú yìí a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wípé ìyípadà titun yóò dé nínú ọmọ rẹ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ohun tó ń retí kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ kò tí ì rí kí o fi ojú ara rí ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú ẹ̀mí ọlọ́run sì ń jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé nǹkan tí o ti gbàdúrà fún yìí wípé dandan ọlọ́run yóò ṣe wípé ó tilẹ̀ ti ṣe ká fojú rí i lókù ìyẹn ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ń gbàdúrà fún ọkọ rẹ wípé ìyípadà rere nínú ẹbí ìyípadà rere ní ti iṣẹ́ ìyípadà rere ní ti ìgbéga yóò dé ṣùgbọ́n a kò tí ì fi ojú rí lójúkojú a kò tí ì rí ìgbéga tàbí ìyípadà tí a ń bèrè lójúkojú ṣùgbọ́n a ní ìdánilójú nínú ọkàn wa balẹ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe pàápàá bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí ẹ̀mí ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa inú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn bí a kò tí ì fojú rí bí a kò tilẹ̀ tí ì rí síbẹ̀síbẹ̀ a ní inú dídùn nítorí pé a mọ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe é èyí ni a pè ní ìgbàgbọ́ ó sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì wípé nítorí nínú rẹ̀ li àwọn alàgbà ní ẹ̀rí rere bí a bá ń sọ àwọn alàgbà kì í ṣe àwọn tí wọ́n léwu lórí a mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n léwu lórí wà tí wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ń sọ nípa àwọn alàgbà àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí Abrahamu tí ó jẹ́ wípé bí ìlérí ti ọlọ́run ṣe fún bí ọwọ́ rẹ̀ kò tilẹ̀ tí ì tẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó ń yọ̀ wo àpẹẹrẹ yìí nínú Rómù orí kẹrin Rómù orí kẹrin nínú láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé mo ti fi ọ́ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́ ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà yẹ kí ó yọ wípé ní àkókò yìí Abrahamu kò tí ì bí ọmọ ìlérí ṣùgbọ́n a ti ṣe ìlérí fún a sì ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì fojú rí ọlọ́run pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìjẹ́rìísí nínú ọkàn rẹ̀ yìí ìdánilójú tí ó nínú ọkàn rẹ̀ yìí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wẹsẹ̀ kejìlélógún nígbà tí ìrètí kò sí eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orilede popo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ailera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun ati kiku inu sara ko fi agbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo e je pe o duro sinsin ni igbagbo o nfi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti o ba ti leri oun si le se ini a pe ni igbagbo wi pe bi a ko ti le ti ipojuri sugbon ati gbadura debi wi pe emi olorun ba emi wa jeri o sin je ki o da wa loju wi pe ohun ti a nbere olorun ti se nigbati a ba gbadura ti a ba de akoko yi ti a be sinu inu didun ti emi olorun ba emi wa jeri ti a ni idani loju ati ifokan bale wi pe ma dupe lowo olorun ohun to nbere olorun ti se ma yin olorun logo nitori wipe ohun to nbere olorun ti fi ifo bi o ti le je wipe o ko ti ri nigbati o ba be sin yin olorun logo nigbati o ba be sin dupe nigbati o ba be sin bu ola fun olorun nigbati o ba be sin ki olorun nigbati o ba be sin so nipa agbara nla olorun bi o ti le je pe o ti o ko ti fi ojuri nkan wonye yi ni a npe ni igbagbo bi o ba wo heberu ori kokanla ese kefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba n to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa eni o so fun wa pe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wi pe bi a ba ni igbagbo a o ma gbiyanju lati wu olorun bi a ba ni igbagbo a ma to olorun wa ni igbagbogbo bi a ba ni igbagbo wi pe a ma ke pe olorun a ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fihan nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa sile aigbagbo je ohun ti o ma n pani aigbagbo je ohun ti o ma n je ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma n so nipa ohun ti o dara aigbagbo ma n so nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma n so ni o ma n fihan eyi ti a ni yala a ni igbagbo tabi a ni aigbagbo bi a ba ni igbagbo igbagbo yio so osi ati ise wa yio so di ayo igbagbo yio mu wa kuro ninu okunkun yio mu wa sinu imole igbagbo yio yi atubotan aye wa yio yi pada igbagbo yio mu wa kuro ninu ona to lo si orun apadi yio mu wa si ona ti o lo si orun rere ni eda keji aigbagbo yio so ayo di ibanuje aigbagbo yio ya wa nipa kuro lodo olorun kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti n ba olorun soro eni a fi n so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ki a koko wi pe oro ti igbagbo ma n so lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma n so ki a to ku igbagbo yo ma soro bi a ti e wa ni ibi to je wipe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro bakan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese 15 ise awon aposteli ori keje ese 15 sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu nduro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro le owo otun olorun nigba na li won kigbe le ohun rara won si di eti won won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okota awon eleri si fi aso won lele li ese omokunrin kan ti an pe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okota o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti akayi daadara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro o ti an gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe o kun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu o yin ni arika nipa re wi pe o kun fun igbagbo o kun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihi ni an se nu ni bini si nihi bi an sole okota oni wo mo ri Jesu duro le owo otun Olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisisiyi sugbon o duro li owo otun Olorun bawo ni Stefanu se mo wi pe ki se wi pe Jesu duro gege bi onidajo ki se wi pe Jesu duro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo Olorun ninu ohun kan ti o fa inu ni bini tabi si so lokota ti won so lokota bawo ni o se mo wi pe Jesu duro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba Olorun ohun ti o fi mo ni wi pe o ni igbagbo ninu Olorun emi Olorun ba emi re jeri wi pe ohun je ti Olorun ati wi pe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a n so nipa igbagbo wi pe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yio je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o tile n ku lo yio ma wi pe mo n lo sile yio ma wi pe a ti pese ade ogo sile fun mi yio ma wi pe mo mo wi pe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wi pe emi lo ipese aye sile fun yin wi pe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi di oju iku ni o ma wi pe mo n lo si ilu orun mo n lo si ibi rere eni ti o ba ni igbagbo bi o tile wa ni enu bode orun bayi yo ma wi pe mo fe wole nitori wi pe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri Olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okan kan o ma gbo lati enu re be ni wi pe Olorun ko fe mi be ni wi pe ko so ohun ti mo le se to le se daradara be ni wi pe Olorun ki gbadura mi be ni wi pe mi o mo kini mo se be ni wi pe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wi pe mi o kunkun mo boya Olorun o ti e fe ki ma si ohun mi o kunkun mo boya mo kan wa si ile isin lasan mi o kunkun mo boya gbogbo eti mo nse o je otubante ni waju Olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wi pe ohun ti o n so jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wi pe ohun ti a n so jade lenu o ni o n fi wa han yala a je eni ti o gbagbo tabi a je alaigbagbo ohun ti o n jade lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yio ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki n to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma n soro gege bi igbagbo ti ma n korin gege bi igbagbo ti ma n jeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju ki n to so siwaju si ohun ti igbagbo ma n se ohun ti oro igbagbo ma n so je ki n koko so fun ohun ti aigbagbo ma n so lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori ketadinlogoji Ezekieli ori ketadinlogoji ese kokanla nigba naa le o so fun mi pe omo eniyan egungun wonyi ni gbogbo ile Israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro Olorun ni ero rere nipa awon eniyan wonyi o so fun Ezekieli wi pe oun fe dabira pelu awon omo Israeli oun fe ki awon egungun won ti o ti gbe ti o wa ni afoni foji awon egungu ti a ti ya nipa kuro ninu awon egungun miran oun fe se ikojopo oun fe fun oni iye oun fe ki won ki o le dide lori ese won gege bi ogun lanla sugbon bi o ti le je wipe olorun ni ireti ti o dara ipinu ti o dara ilana ti o dara ti eto ti o dara nipa awon eniyan won yi sibe sibe ni won so wipe ko si ireti fun won ni won so wipe ko dabi eni pe awon ale ni igbala ni won so wipe ko dabi eni wipe egungun ti o ti gbe wipe o tun le ni iye e je oro aigbagbo lenu awon ti o je wipe bi olorun ti le ni ohun ti o dara ti o so nipa won ohun ti o dara ti o npe ti o npero nipa won sibe sibe aigbagbo a ma di won loju aigbagbo a ma se inu won aigbagbo ki je ki won ki o le mo ohun iye bi iye ohun rere ti olorun pese nipa won je ki o yi o we pe olorun je alaanu olorun je eni ti o ni ife olorun ronu nipa re ohun ti o so nipa re ninu Jeremiah ori kokandinlogbon Jeremiah ori kokandinlogbon ki a si iwe ki a si bibeli wa kiakia Jeremiah ori kokandinlogbon lati ese kokanla nitori emi mo ero ti moro siyin le oluwa wi ani ero alafia ki si se fun ibi tabi fun yin ti lati fun yin ni igba ekehin ati ireti awon ti ko ni igbagbo boya omo ngbona boya omo saifan boya oko lo si bi ise ko tetede boya iyawo lo soja ko tetede boya awon ebi won ni ariwisi die si boya o dabi eni wipe ounje ko to ninu ile ti o dabi eni wipe awon omo won o le je ajeyo iru awon eniyan be ti won ko ni igbagbo e ti won iba fi ma wipe ojo ola yo dara wipe ola yo mu ibukun waju ti oni wipe nigba ti o ba di owuro imole yo tan ati wipe nigba ti oru yi ba koja wipe itanshan ogun olorun yo farahan e ti won ba fi ni reti wipe mo mo wipe olorun ronu nipa mi mo mo wipe olorun pe olorun se opolopo eto nipa mi won ma wipe olorun ki gbadura mi mi o mo kini mo se boya ese baba boya ese iya boya ese baba boya ese koko boya ese to farahan boya ese ti a mo mi o kunkun mo kini mo se mo ti gbadura mo ti gba awe mo ti wa si dipa ko si bi ton lo ti mi o ba won lo ipago mo debe bi won so wi pe ninu ekun ni ijo tun wo mo debe bi won so pe gbagada ni gbugbo akatun korisi mo ti debe bi won so wi pe alimoso tabi ninu ni ipaja ni ibi ti won tin se ni ayobo ni katun lo ko si bi ton nikan lo ti mi o lo sugbon wo bi mo ti ri bi gbogbo bi ti mo ti de adura ti mo ti gba awe ti mo ti gba bibeli ti mo ti kan bon so pe ipade ojule wa ba mi nbe bon bi won so pe ninu ekun ni wa ba mi nbe ko si nkan ti mi o ti se tan sugbon bi nkan ti na lo si se ri omo o si alaafia o si gbogbo ara lokun fun aisan bi won ti eni ka wa si ile iwosan e sibe sibe ko sowo ti ma san mo fe ri oluso agutan o pe ti mo ti gbianju awon ti mo ni mo ko iwe ebe adura ti bi won ka ebe adura awon elomi pon oje ka temi mi o mo kini mo se o boya olorun ti yan omo mi wo pe mi o ni ni igbala boya olorun ti yan omo mi pe ko ni si idunnu ni gbogbo ojo aye mi sibe sibe won ko mo we pe olorun ro ero rere ero alaafia nipa won awon won yi je awon ti nsoro aigbagbo o ti a se nso yi fun wa ni wo pe ki a le yi ohun wa pada ki a le yi oro enu wa pada ki a le ma so oro igbagbo ki se oro aigbagbo ki a le ma wi pe ojo ola yo dara ki a le ma wi pe bi ekan pede ale kan a mo wi pe ayo n bo ni oworo ki a le ma wi pe mo mo pe oludande mi olurapada mi mo mo ko nbe mo mo wi pe olorun yo gbo temi mo mo wi pe bo ti le je wi pe nkan dojuru fun mi nisisiyi bo ti le je pe ko si kobo lowo mi loni mo mo wi pe lola igba itura ati igba ipese yo de ba mi mo mo wi pe bo ti le je pe mo rin ninu okunkun ati ninu aponi poji ojiji ku sibe sibe mo mo wi pe oluwa ni olusoagutan mi eyi ni oro igbagbo ko dara ki a ma ba oro igbagbo lenu wa nitori pe oro igbagbo ki je ki adura gba oro igbagbo ki mu ireti wa oro igbagbo ki mu ni lokan le oro igbagbo ki si ni lori oro igbagbo ki je ki awon elomiran papa ki won fe tele olorun oro igbagbo ki je ki a le ni ibukun lodo olorun sugbon ye ki a mo we pe olorun ro ero rere nipa wa wo mi nihi mo fe ki o mo we pe olorun feran re mo fe ki o mo we pe olorun ro ero alaafia nipa re mo fe ki o mo we pe jesu papa ni owo otun olorun nisisin yi o n gbadura fun o se o gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fin sunkun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fin se meji ninu adura bi a ba gbagbo be we pe olorun se ero nipa ti wa e se ti a fin se bi eni ti ko nireti o ye ki a le nireti ninu olorun o ye ki a le mo we pe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olori ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo si gbo adura wa mo ni yo si gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa je ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe Samueli kini ori keta Samueli kini ori keta wo lati ese ikedogun Samueli dubo le titi di oworo o si si ilekun ile olowa Samueli si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samueli o si we pe Samueli omo mi o n si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti Oluwa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki Olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samueli si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si we pe Oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je eni tin ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka po yi ti o ti ka tele tele o ri wi pe Olorun so fun Samueli we pe inu mi ko dun si Eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati wi pe o dabi eni wi pe Eli bu ola fun awon omo re ju ati bu ola fun Olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati siwo ninu ise Olorun nigba ti o ri wepe won ko rin ni ona eto sugbon nigba ti Olorun so nkan won yi fun Samueli ti o si so wepe owo mu idajo ba ile Eli Samueli so fun Eli nigba ti Eli beere lowo re eyi ti Eli ba fi se bi awon ara Ninepe nigba ti Jona lo si Ninepe wepe ni ogoji ojo Olorun yo pa ilu yirun sugbon ti won ni oro igbagbo wepe eje ki a ronu pada ki a fi ise kise ti o wa lo wa ki a fi won sile ki Olorun ki o ba le fi oju rere wo wa eti Eli iba se be Eli so wepe o dara Olorun ni se Oluwa ni se ohunkohun to ba da loju re mo ti nsin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo daada na ni nitori wepe Olorun ni ohun to ba fe se ko si eni ti o le yi lokan pada eyi ni a n pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba Ninepe bi o ba se be nigba ti Jona ti o so pe ni ogoji ojo a o pa Ninepe run a o bi wo a wo olule ki oba Ninepe ki o so pe Oluwa ni ohun ti o ba da loju re je ki o se aba pa Ninepe run ni akoko na sugbon Olorun siju anuwo won nitori pe won ronu po ada won ni oro igbagbo lenu sugbon wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya o laala ti Olorun kilo fun loju ala we pe o se daada o gbadura to o rin bi o se ye niwaju mi nitori be sora ki ibinu Olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe ah olorun dari ji mi o olorun sanu fun mi o olorun ma ka ese si mi lorun o olorun sanu fun mi o ma ni tara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o kun to ba fe kin se ma se ma je ki idajo olorun ma je ki o sibulu mi o e ti ba fi se be dada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbianju to nitori pe bi mo ba fi ara mi se apejuwe lagbaja mo sanju lagbaja lo bi olorun ba si so wi pe gbogbo e ti mo se ina ko ti to wi pe idajo tabi aisan tabi nkan mi lo nbo oluwa ni je ki o se gege bi o ba ti dara loju re nitori mi o mo kini kin to se tabi elomiran boya o je apeyida boya o ni ikose die boya ese lo wa lai murasile lai rotele o si subu nipa e ki esara a se da duro kuro ninu ise olorun we pe ah arakunrin tabi arabirin e to se yi o da nitori be lo gbadura wa oje olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe o pada e ti ba fi gbadura ani ah church o fe mi won fe ki wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe ki ma wa si deep life ni mo mo nkan ton ni lokan mo mo pe won fe ki wa won fe ki temi da won fe ki lo sinu ijo miran mo si feran deep life yo mo feran gbogbo eko ro olorun osumo asise die ti mo ni won ni ki ma lo won olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo olorun lorun boya olorun o ti e fe ki lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni e ti ba fi ni oro igbagbo un die kekere ti a so fun pe ki o lo gbadura e ti ba lo gbadura a ma bohun a ma so pe olorun o le gbadura awon mo eyin ni eli nse ti o wi pe oluwa ni je ki o se yi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wi pe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wi pe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju wi pe bi o ti re dabi eni pe o sunkun loni o rerin lola wo genesis ori ogbon genesis ori ogbon lati ese ikini nigbati rakeli ri pe ohun ko bimo fun jacobo rakeli se ilara arabirin re o si wi fun jacobo pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori ohun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon ohun ti loko pelu fun igba die egbon bimo aburo ko bimo o wa jowu o wa so pe ah kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re jacob wi pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba n wa si ilesin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so pe bi n ba bimo bi n ba loyun losu yi ma fi olorun sile ma fi bibeli sile gbogbo ti mo tin gbadura ti mo wa si church lemo lemo ti mo wa ni igba gbogbo bi o ba se pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe olorun ti gbadura mi ma kon fi church na sile ma fi bibeli sile ma fi oro olorun sile ki lo le to be se an ba olorun ja ni nje eniyan le ba eleda reja eti aba fi mu ohun igbagbo ke a so fun olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ki won to wa si odo olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo ko se temi e ti a ba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun olorun we pe bi n ba bimo okunkun dabi eni pe o dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi a ba ni igbagbo a o ri pe igbagbo yo ma korin didun ni ogonjo oru se oranti sila ohun paul bi won ti n korin bee ni a ri pe isele nlanla o sele bee ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wa la wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wi pe igbogbo ide re ni yo ja loruko jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon a o seje ke ma pojuri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni oruko jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni we pe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o ti le je wi pe awon igana jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi jericho ka lekini bi odi jericho ba wo a tun yi ka lekeji bi odi jericho wo a tun gbadura a tun korin a tun yi ka leketa bi ko ti wo koni sori tinu ni ojo kerin a tun yi odi jericho ka ni ojo karun a tun yi odi jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o dabi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi jericho ka ni ojo keje mo so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju wi pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yoho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le dabi eni wi pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yo ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idani loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti ohun kori a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko jesu igbagbo lo ma nsoro oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o ti le je gbogbo nkan to yi waka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma je ki ayo ayo wi pe a mo pe oro ojo ajinde nbo nigbati oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi a ti le ni aisan bi a ti le ni ajalu bi a ti le ni ohunkohun ti o n deru ba wa wi pe a ki yo ko yiye ni a oye wo orin dafidi ikeji din ni ogofa orin dafidi ikeji din ni ogofa okan okan ejo orin dafidi okan okan ejo bi a ba wo orin dafidi yi ni ori ikeji din ni ogofa ti a wo lati ese ikeedogun o ni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo ni toto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile ewosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wi pe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wi pe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wi pe nkan sise si po fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ise oluwa eyi ni a so nipa igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi a ti le nderu ba ninu ile ewosan bi a ti le nderu ba laarin ebi bi a ti le nderu ba ninu ala bi a ti le nderu ba lati odo awon ota yo ma wi pe rara ko si iku nitori pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ki emi ki o si ma royin ise oluwa wo okunrin kan eni ti o la opolopo omi jijin koja wo okunrin kan ti o dabi eni wo pe gbogbo orun apadi ni won doti wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ofa ti o wa lowo isu patapata ni o ta si okunrin yi wo okunrin kan ti o dabi eni wo pe ore ara ati awon ojulumo won ko sile wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ini won run lojo kan sosho agu ara re papa o dabi eni pe orisirisi esan ni o wa si agu ara re ti ko mo wi pe oun le yi rara wo okunrin kan ti o dabi eni pe omo o padanu omo o padanu dukia o padanu opolopo nkan sugbon sibe sibe o ni igbagbo ninu olorun bi o ba wo jobu ori kokan dilogun lati ese kini nigba na ni jobu dahun o si wi pe yo ti pe to ti eyin o fi ma ba mi ninu je ti eyin o fi ma fi oro kun mi ni ejanja wo okunrin yi ti opolopo oro ti awon eniyan so ti o n ba ninu je ni ese ikeje kiyesi emi ki gbe pe owo nla owo alagbara sugbon a ko gbo ti emi mo ki gbe soke be ni ko si idajo ese ikesan o si bo ogo mi o si si adekuro li ori mi okunrin yi o n so nipa awon ajalu ti o deba o n so nipa awon ohun ti o n ti padanu re ni ese ikokanla o si tinabo ibinu re si mi o si ka mi si o si ka mi si bi okan ninu awon ota re ese ikerinla awon ajobi mi fa seyin awon afaramo ore mi si di onigbagbe mi awon ara inu ile mi ati awon omobirin iranse mi ka mi si ajeji emi ja si ajeji eniyan li oju won mo pe iranse mi o n ko da mi lohun mo fi enu mi be emi si su aya mi o ati orun mi si su awon omo inu iya mi ani awon omode si n fi mi sesin mo dide won si soro egan si mi ese ikokandilogun gbogbo awon ore idi gbogbo awon ore dimopo mi ore dimopo mi korira mi awon olufe mi si keyida si mi wo okunrin yi ti o ni iru opolopo ajalu yi o si n so wepe wo awon nkan ti o de ba mi ore kan mi sile awon ara ile kan mi sile opolopo awon ojulumo won ko eyin si mi mo padanu dukia mo padanu nkan pupo awon ti o si n soro si mi won so oro ti o ba mi ninu je se ko ni ireti mo se ko ni igbagbo ninu olorun mo se ko gbagbo pe nkan yo yi pada wo eri ti o nje lati ese ke dogbon ati emi mo pe oludande mi nbe laye oni ni toto mo ti padanu nkan pupo oni sugbon mo mo pe oludande mi nbe laye ni toto omo ti ku sugbon oludande mi nbe laye ni toto awon ore awon ara won ti komi sile sugbon mo mo we pe oludande mi nbe le aye ati pe ohun bi eni ikeyin ni yo dide kuro lori erupo ele ati lehin igba ti a wa ara mi ti ati ke kuro bi iru eyi ati lai ni eran ara mi li emi o ri olorun eni ti emi o ri fun ara mi ti oju mi o si wo ki se ti elomiran okan mi si daku ninu mi bi o ba wo ohun ti ogbeni yi nso o nso wi pe ohun ni ireti ninu olorun o mo wi pe oludande ohun wi pe o nbe wi pe ni toto ni ohun ti ni awon isoro ni toto ni ohun ti ni awon idamu sugbon sibe sibe oludande mi nbe se iwo mo pe oludande re nbe se o mo wi pe jesu ti ko fun o se o mo wi pe awon ileri olorun je tire se o ni igbagbo aye ninu olorun ni e se to fi le gbadura e se ti o le kigbe pe olorun e se ti o fi n bohun e se ti o fi n rahun e se ti o fi n sori tinu e se ti o fi n soro bi eni wi pe olorun wa ko si laaye mo se igbagbo re ko le soro si olorun se igbagbo re ko le mu ileri olorun ki o si duro sinsin lori ileri olorun se igbagbo re ko le se bi ti shedrake meshake ati abednego ninu ina se igbagbo re ko le duro sinsin gege bi ti danieli se igbagbo re ko le ma kepe olowa se igbagbo re ko le ma so nipa iye nigbati awon ti o wa ni arowoto ti won so nipa iku se iwo na o le dide ki o so pe emi mo pe oludade mi nbe bi o ba mo pe jesu se wa laye bi o ba mo pe olorun wa wa laye bi o ba mo pe ileri olorun ki ta se bi o ba mo pe olorun je ti wa o ye ki o dide duro lori ese re ki o so oro igbagbo dide nisisin ki o gbadura ki o so wi pe emi mo pe olugbala mi nbe oludade mi nbe emi mo pe olusu agutan mi nbe ati pe ileri re ki ye emi mo wi pe gbogbo ileri ti o ti se fun mi wi pe won o je temi o ye ki a gbadura si olorun bi o ba ti ni igbala ma se sori tinu kepe olowa bi o ba je apaseyin ti ayo igbala ko si ninu re nisinsin nitori ese ti o ti wole ma se sori tinu kepe olowa bi o ba ti n gbadura fun isori mo pojo pepe sugbon ti isodi mimo ko ti je ti re ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi o ba ti wa agbara emi olorun lati sise fun olorun bi o ko ba ti ni o ye ki o ni ireti ninu olorun ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi aisan ba ni agbara bi o ba dabi eni pe o ni awon idamu tabi ajalu o ye ki o dide ki o kepe olowa wi pe emi mo wi pe oludade mi nbe emi mo wi pe alagbawi mi nbe emo wo pe odo agutan olorun ti o ku lati ko ese mi lo o wa laaye sibe emi mo wo pe anu olorun ore ofe olorun emi mo wo pe oju rere olorun o nbe sibe emi mo wo pe ireti wa ninu olorun ati awon ileri re ki ye wo pe emi o gbadura emi o kepe olowa bo si mo wo pe olorun yo gbo ide ki o kepe olowa ba olorun so ye ki olorun ki o mo wi pe o ki se alaigbagbo sugbon o je onigbagbo tooto o si ni ireti ninu olorun kepe olowa o daju wi pe yoo dahun adura re yoo gba okan re la yoo wo osan yoo da o sile yoo si pese fun o ni kikun ninu oro ojo re
2: Je ki a gbadura baba wa tin be le orun adupe wo pe e ti ran lowo lowo titi de akoko yi adupe awon oro ti a ti gbo adupe awon ti e ti se fun wa adupe fun awon ibokun lanla ti e ti fun eni kokan wa adupe fun idani loju wo pe e wa pelu wa adupe wo pe e o fi wa sile adupe wo pe bi a ti reti bi a ti gbadura ti a ro mo ileri yin wo pe e ti se ohun ti a n beere e gba ope ati iyin wa loruko jesu a si n gbadura wo pe awon ibokun temi tara eyi ti e ti fun wa yoo je ajemonu loruko jesu wo pe a o ni padanu ohunkohun ta ti se fun wa bi a ti de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi a n beyin wi pe oro ta o gbo nisinsin yi ki o se ise asepe ninu okan eni kookan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin a n bere wi pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise naa pelu itewogba e o fi fun eni kookan wa loruko jesu adupe wo pe ti gbo loruko jesu ni a gbadura adupe lowo olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa a si dupe fun opolopo ohun ti olorun ti se fun wa mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo a le gbe opa ebinisa wa soke wepe titi de hi ni olo wana wa lowode bi ashimanso ni ilu wa wepe bayi lao mari au niri bayi bayi. Ati soni kwa agbelebo ati balawa. Ati soni kwa agbelebo ati sodimimo wa. Nisisi ye afe soni kwa agbelebo ati ishe isi wa. Ninu Johanu, urikijila, ese ikerin le logun. Oni loto ni mo wifun yi. Biko shekwe woro alikama. Ba bosi nu ile ti o siku o wa li onikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Christi eti anso nihi to tobi julo si aye ati si ijo olorun o ro mo agbelebo ati irobo re iku Jesu lo mu igbalaba ara aye irubo Christi lo mu isodimi mo ba ijo iye ati Christi je lo fun oni iye ati pe iyonu re lo fi iye si.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba, I want to borrow you in this season. Ebe wa ni pe ke ba wa soro ke se wa loju emi ke awon ibokun ti emi ti e ti pese sile fun wa ke o le je ti wa e fun wa ni emi igboran ati igbagbo lati gba awon ipese yin fun wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi mo se ro we pe o ye ki atun wo iwe mimo ke a wo ohun ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo. Nitori na ohun ti a soro le lori nisinsin yi ni gbigba emi mimo. Je ki n se alaye die fun o nipa we pe a n gba emi mimo. Opolopo ni ohun ti a n gba lowo Olorun. Bi a ba n so nipa igbala eyi je nipa idariji ese, bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa iso di mimo eyi je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala. Bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran, awon nkan wonyi je awon ebun lati odo Olorun. Iba se iwosan, iba se igbala, iba se sodimo, iba se itusile tabi dande. Sugbon nigbati a ba nso wipe ke a gba emi mimo o je ohun ti o tayo eti ati nso tele tele. Iru apejuwe ti mo le se fun ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won ti nta moto, bi o ba fun wa ni moto ayokele kan, o seese ki a gba moto ayokele yi e je wipe a gba ebun. Sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan, bi o ba wa ti o so fun a wipe o je ife Olorun wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele, bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re, o gba sinu ile, a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun. E je wipe eni ti obirin yi ti o gba si ile nisisi gege bi oko, o je eniyan, o je oga ibi ise, o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo. E ni apere ti a le se fun wa wipe iwosan, idande ati awon nkan miran won je ebun ni toto. Sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan, o je eni ti o tobi, eni ti o lagbara, eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa titi ayeraye, eni ti o je wipe bi a se nko eko bibeli a ri wipe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo. Oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo, oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti Olorun lana sile fun wa ninu aye. Bi ati n gba Kristi gege bi olugbala, be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti o fun wa ni agbara ati okun lati se awon ti Olorun lana sile fun wa. Ki a wo Johanu ori keje ese iketa din lo ese ikokan din logoji. Johanu ori keje ese ikokan din logoji. Sugbon o so eyi ni ti emi ti a o gba, o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba, nitori a ko ti fi emi mimo fun ni, nitori a ko ti se Jesu logo. Nihin ni a ti n so nipa emi mimo wipe o se dandan, o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ki a gba emi mimo. Ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wi pe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wi pe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wi pe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti ohun ti lana sile ki emi mimo ti ohun ti tujade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ki awa paapa pelu igbagbo ki a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji Peteru si we fun won pe eronu pe oada ki a se baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin o si gba ebun emi mimo ije wi pe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti a ni lati se ni wipe ilekun ti a titi ki a si ki a le gba alejo bi a ba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe ah ah ki lo de o ma dabi eni wo pe ekun fun ise ni ojo meta yi ah o ni mo fe gba alejo ni o wa so wi pe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti e n gba ile ti a n fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo ah o ni be ni wi pe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo we pe bi a ba ndaruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ke a mo we pe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti soni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wo inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti paulu aposteli ti o n bere lowo awon ti o ba pade ni efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a fara bale ki a si teti lele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba nso nipa ijo emi toto o je ijo maje mutitun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se an topa won lati owo emi mimo bi won si tin ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan be ni emi mimo dari won maje mu lai lai papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo maje mu titun sugbon awon ti a ro we pe won je ijo emi wonyi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be ye ke a parabale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a ba le ri emi mimo gba se o mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je we pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atun ni eti ogun okeju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni ikokan bi ati n gbe ese ni ikokan a o lo si oke nibi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na we pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki a ba le goke nipa ti igbagbo ki a ba le ri emi mimo gba isise kini ni we pe ki a gba Kristi ati igbala lakoko ikeji ke agba oro olorun pelu isodi mimo iketa ke agba emi mimo gbati a se ayewo bibeli ari wipe awon isise wonyi ni awon omo ehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala olorun ikeji won gba oro olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke abere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikejila Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihin rere wi pe ninu anu olorun o ti

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikenila, Oluwasis of Mose pe, eyi ni yo ma se ofin adete ni ojo iwenumo re, ki a mo tu alufa wa, ki alufa ki o si jade seyin budo, ki alufa ki o si wo, si kiyesi, bi arun ete na ba jina ni ara adete na, nigba na ni ki alufa ki o pase pe, ki a mu aye eye meji mimo wa, fun eni ti a o wenumo. Pelu igi opepe ati ododo ati ewe isopu ki alufa ki o pase pe ki a pa okan ninu eye ni ninu ohun ilu amo ni oju omi tin san ni ti eye alaye ki o mu ati igi opepe ati ododo ati ewe isopu ki o si fi won ati eye alaye ni bo inu eje eye ti a pa ni oju omi tin san ki o si fi won eni ti a o wenu mo kuro ninu ete nigba meje ki o si pe ni mimo ki o si jowo eye alaye ni lowo lo si gbangba oko ki eni ti a wenu mo ni ki o si fo aso re ki o si fa gbogbo irun ori re kuro ki o si we ara re ninu omi ki o le mo leyin eyi ni ki o wo ibudo sugbon ki o gbe leyin ode ago re ni ijo meje ki o si se ni ijo keje ni ki o fa gbogbo irun ori re kuro ni ori re ati irungbon re ati ipenpeju re ani gbogbo irun re ni ki o fa kuro ki o si fo aso re ki o si we ara re pelu ninu omi ohun o si di mimo ni ijo kejo ki o mu odo aguntan meji ako alailabuku wa ati odo aguntan kan abo olodun kan alailabuku ati idamewa meta osuwon deali iyefun didara fun ebo njije ti a fi ororoko ati osuwon logu ororo kan ki alufa ti o so di mimo ki o mu okunrin na ti a o so di mimo ati nkan won ni wa siwaju oluwa si enu ona ago ajo ki alufa ki o mu ako odo aguntan kan ki o si fi iru ebo ebi ati osuwon logu ororo ki o si fi won ni ebo fifi niwaju oluwa ki o si pa ako odo aguntan na ni ibi ti ohun o gbe pa ebo ese ati ebo sisun ni ibi mimo ni nitori pe bi ebo ese ti je ti alufa be si ni ebo ire koja mimo julo ni ki alufa ki o si mu ninu eje ebo ebi na ki alufa ki o si fi si eti otun eni ti a o wenu mo ati si atanpako owo otun re ati si atanpako ese otun re ki alufa ki o si mu ninu ororo osuwon logu na ki o si da si atelewo osi ara re ki alufa ki o si te ika re otun bo inu ororo na ti nbe ni owo osi re ki o si fi ika re ta ninu ororo na nigba meje niwaju oluwa ati ninu ororo iyoku ti nbe ni owo re ni ki alufa ki o fi si eti otun eni ti a o wenu mo ati si atanpako owo otun re ati si atanpako ese otun re lori eje ebo ebi ati ororo iyoku ti nbe ni owo alufa ni ki o da si ori eni ti a o wenu mo ki alufa ki o si se tutu fun niwaju oluwa ki alufa ki o si ru ebo ese ki o si se tutu fun eni ti a o wenu mo kuro ninu aimo re leyin eyi ni ni ki o pa iran ebo sisun ki alufa ki o si ru ebo sisun ati ebo njije lori pepe ki alufa ki o se tutu fun ohun o si di mimo bi o ba si se talaka ti ko le mu to be wa nje ki o mu ako odo aguntan kan wa fun ebo ebi lati fi lati se tutu fun ati okan ninu idamewa osuwon deali iyefun daradara ti a fi ororoko fun ebo njije ati osuwon logu ororo kan ati adaba meji tabi omo eye ile meji iru eyi ti owo re ba to ki okan ki o si se ebo ese ki ekeji ki o si se ebo sisun ki o si mu won to alufa wa ni ijo kejo fun iwenumo re si enu ona ago ajo niwaju oluwa ki alufa ki o si mu odo aguntan ebo ebi ati osuwon logu ororo ki alufa ki o si fi won ni ebo fifi niwaju oluwa ki o si pa odo aguntan ebo ebi ki alufa ki o si mu ninu eje ebo ebi na ki o si fi si eti otun eni ti a o wenu mo ati si atanpako owo otun re ati si atanpako ese otun re ki alufa ki o si da ninu ororo na si atelewo osi ara re ki alufa ki o si fi ika re otun ta ninu ororo na ti nbe ni owo osi re nigba meje niwaju oluwa ki alufa ki o si fi ninu ororo na ti nbe ni owo re si eti otun eni ti a o wenu mo ati si atanpako owo otun re ati si atanpako ese otun re si ibi eje ebo ebi ati ororo iyoku ti nbe ni owo alufa ni ki o fi si ori eni ti a o wenu mo lati se tutu fun niwaju oluwa ki o si fi okan ninu adaba ni rubo tabi okan ninu omo eye ile ni iru eyi ti owo re ba to ani iru eyi ti apa re ka okan fun ebo ese ati ekeji fun ebo sisun pelu ebo njije ki alufa ki o si se tutu fun eni ti a o wenu mo niwaju oluwa eyi ni ofin re ni ara eni ti arun ete wa apa eni ti ko le ka ohun iwenumo re oluwa si so fun mose ati fun aroni pe nigba ti eyin ba de ile kenani ti mo fi fun yin ni ile ini ti mo ba si fi arun ete sinu ile kan ninu ile ini yin ti onile na si wa ti o si wi fun alufa pe o jo ni oju mi bi eni pe arun be ninu ile na nigba na ni ki alufa ki o fun won ni ase ki won ki o ko ohun ile na jade ki alufa ki o to wo inu re lo lati wo arun na ki ohun gbogbo tin be ninu ile na ki o ma se je alaimo leyin eyi ni ni ki alufa ki o wo lati wo ile na ki o si wo arun na si kiyesi bi arun na ba nbe lara ogiri ile na pelu ila gborogboro bi eni se bi obedo tabi pupa rusurusu ti o jin ni ojuju ogiri lo nigba na ni ki alufa ki o jade ninu ile na si enu ona ile na ki o si ha ilekun ile na ni ijo meje ki alufa ki o tun wa ni ijo keje ki o si wo si kiyesi bi arun na ba ran lara ogiri ile na nigba na ni ki alufa ki o pase ki won ki o yo okuta na kuro lara eyi ti arun na gbe wa ki won ki o si ko won lo si ibi aimokan leyin ilu na ki o si mu ki won ki o ha inu ile na yi kakiri ki won ki o ko erupe ti a ha ni kuro lo si eyin ilu na si ibi aimokan ki won ki o si mu okuta miran ki won ki o si fi di ipo okuta won ni ki won ki o si mu oro miran ki won ki o si fi re ile na bi arun na ba si tun pada wa ti o si tun so jade ninu ile na leyin igba ti won ba yo okuta won ni kuro ati leyin igba ti won ba ha ile na ati leyin igba ti won ba re nigba na ni ki alufa ki o wa ki o si wo si kiyesi bi arun ba ran si ninu ile na ete kike ni nbe ninu ile na aimo ni ki o si wo ile na okuta re ati iti igi re ati gbogbo erupe ile na ki o si ko won jade kuro ninu ilu na lo si ibi aimo kan eni ti o ba si wo ile na ni gbogbo igba na ti a se mo ki o je alaimo titi di asale eni ti o ba dubule ninu ile na ki o fo aso re eni ti o je ninu ile na ki o si fo aso re ati bi alufa ba wo ile ti o si wo si kiyesi ti arun inu ile na ko ba ran si leyin igba ti are ile na tan nigba na ni ki alufa ki o pe ile na ni mimo nitori pe arun na ti jina ki o si mu eye meji ati igi opepe ati ododo ati ewe sopo wa lati fi wo ile na mo ki o si pa okan ninu eye na ninu ohun elo amo loju omi tin san ki o si mu igi opepe ati ewe hisopu ati ododo ati eye alaye ni ki o si te won bo inu eje eye ti apa ni ati ninu omi sisan ni ki o si fi won ile na nigba meje ki o si fi eje eye na we ile na mo ati pelu omi sisan ni ati pelu eye alaye ni ati pelu igi opepe ni ati pelu ewe hisopu ni ati pelu ododo sugbon ki o jowo eye alaye ni lowo lo kuro ninu ilu lo sinu gbangba oko ki o si se tutu si ile na ki o si di mimo eyi ni ofin fun gbogbo oniruuru arun ete ati ipe ati fun ete aso ati ti ile ati fun wiwu ati fun apa ati fun ami didan lati koni nigba ti o se alaimo ati nigba ti o se mimo eyi ni ofin ete Levitiku ori ikedogun Oluwa si so fun Mose ati fun Aroni pe so fun awon omo Israeli ki o si wi fun won pe nigba ti enikan ba ni arun isun lara re nitori isun re alaimo ni ohun eyi ni yo si je aimo re ninu isun re ara re ba ma sun isun re tabi bi ara re si da kuro ninu isun re aimo re ni se gbogbo ori akete ti eni ti o ni isun na ba dubule le aimo ni ati gbogbo ohun ti o joko le ki o je alaimo enikeni ti o ba farakan akete re ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale eni ti o si joko le ohunkohun ti eni ti o ni isun ti joko le ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale eni ti o si farakan ara eni ti o ni isun ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale bi eni ti o ni isun ba tuto sara eni ti o mo nigba na ni ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale ati asakasa ti o wu ki eni ti o ni isun ki o gun ki o je alaimo enikeni ti o ba farakan ohun kan ti o wa nisale re ki o je alaimo titi di asale ati eni ti o ru ohun kan ninu nkan won ni ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale ati enikeni ti eni ti o ni isun ba farakan ti ko ti wi owo re ninu omi ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale ati ohun elo amo ti eni ti o ni isun ba fowo kan fifo ni ki a fo ati gbogbo ohun elo igi ni ki a sin ninu omi nigba ti eni ti o ni isun ba si di mimo kuro ninu isun re nigba na ni ki o ka ijo meje fun ara re fun isodi mimo re ki o si fo aso re ki o si wi ara re ninu omi tin san yo si je mimo ati ni ijo kejo ki o mu adaba meji tabi omo eyele meji fun ara re ki o si wa siwaju oluwa si enu ona ago ajo ki o si fi won fun alufa ki alufa ki o si fi won rubo okan fun ebo ese ati ekeji fun ebo sisun ki alufa ki o si se tutu fun niwaju oluwa nitori isun re ati bi ohun iru idapo okunrin ba ti ara re jade nigba na ni ki o we gugu ara re nu ninu omi ki o si je alaimo titi de asale ati gugu aso ati gugu awo lare yi ti ohun iru idapo ba wa oni ki a fi omi fo ki o si je alaimo titi de asale ati obirin na eni ti okunrin ba badapo ti ohun ti ohun iru idapo ki awon mejiji ki o we ninu omi ki won ki o si je alaimo titi de asale bi obirin kan ba si ni isun ti isun re bi ara re ba ja si eje ki a ya sapa kan ni ijo meje enikeni ti o ba si fara kan ki o je alaimo titi de asale ati ohun gbogbo ti o dubule le ninu ile iya sapa kan re yo je aimo ohun ko pelu ti o joko le yo je aimo ati enikeni ti o ba fara kan akete re ti o fo aso re ti o si we ara re ninu omi ti o si je alaimo titi de asale ati enikeni ti o ba fara kan kan ti o joko le ki o fo aso re ti o si we ara re ninu omi ki o si je alaimo titi de asale bi o ba si se pe lara akete re ni tabi lara ohun ti o joko le nigba ti o ba fara kan ki ohun ki o je alaimo titi de asale bi okunrin kan ba si ba adapo rara ti ohun obirin re ba nbe lara okunrin na ki ohun ki o je alaimo ni ijo meje ati gugu akete ti ohun dubule le ki o je aimo ati bi obirin kan ba ni isun eje ni ojo pupo le igba iya sapa kan re tabi bi o ba si sun pe koja igba iya sapa kan re gbogbo ojo isun aimo re yo si ri bi ojo iya sapa kan re o je alaimo gbogbo akete ti o dubule le ni gbogbo ojo isun re ki o si je fun bi akete iya sapa kan re ati ohun ko ti o joko le ki o je aimo bi aimo iya sapa kan re ati enikeni ti o ba fara kan nkan won ni ki o je alaimo ki o si fo aso re ki o si we ara re ninu omi ki o si je alaimo titi de asale sugbon bi obirin na ba di mimo kuro ninu isun re nigba na ni ki o ka ijo meje fun ara re leyin eyi ni ki o si je mimo ati ni ijo kejo ki o mu adaba meji tabi omo eyele meji fun ara re ki o si mu won to alufa wa si enu ona ago ajo ki alufa ki o si ro okan ni ebo ese ati ekeji ni ebo sisun ki alufa ki o si se tutu fun niwaju oluwa nitori isun aimo re bayi ni ki eyin ki o ya awon omo israeli kuro ninu aimo won ki won ki o ma ba ku ninu aimo won nigba ti won ba so ibugbe emi ti nbe laarin won di aimo eyi ni ofin eni ti o ni isun ati ti eni ti ohun iru re jade lara re ti o si ti ipa re di alaimo ati ti eni ti o ri ohun obirin re ati ti eni ti o ni isun ati ti okunrin ati ti obirin ati ti eni ti o ba ba eni ti se alaimo dapo.
0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ori ikerindinlogun Oluwa si so fun Mose leyin iku awon Aaroni meji nigba ti won rubo niwaju Oluwa ti won si ku Oluwa si so fun Mose pe so fun Aaroni arakunrin re ki o ma se wa nigba gbogbo sinu ibi mimo ninu aso ikele niwaju ite anu ti o wa lori apoti ni ki o ma ba ku nitori pe emi o farahan ninu awosanmo lori ite anu bayi ni ki Aaroni ki o ma wa sinu ibi mimo pelu egboro ako malu fun ebo ese ati agbo fun ebo sisun ki o si mu ewu ogbon mimo wo ki o si bo sokoto ogbon ni si ara re ki a si fi amuri ogbon kan di fi la ogbon ni ki a si fi se ni oso aso mimo ni won yi nitori na ni o se we ara re ninu omi ki o si mu won wo ki o si gba omo ewure meji ako fun ebo ese ati agbo kan fun ebo sisun lowo ijo awon omo Israeli ki Aaroni ki o si fi ako malu ru ebo ese ti se ti ohun ti kara re ki o si se tutu fun ara re ati fun ile re ki o si mu ewure meji ni ki o si mu won wa siwaju Oluwa si enu ona ago ajo ki Aaroni ki o si di ibo ewure meji na ibo kan fun Oluwa ati ibo keji fun Asaseli ewure idasile lo ki Aaroni ki o si mu ewure ti ibo Oluwa mu wa ki o si fi ru ebo ese sugbon ewure ti ibo mu fun Asaseli o ni ki o mu wa laaye siwaju Oluwa lati fi setutu ati ki o si jowo re lowo lo si ijo fun Asaseli ki Aaroni ki o si mu ako malu ebo ese wa ti se ti ohun ti kara re ki o si se tutu fun ara re ati fun ile re ki o si pa ako malu ebo ese ti se fun ara re ki o si mu awo turari ti o kun fun eyin ina lati ori pepe wa lati iwaju Oluwa ki owo re ki o si kun fun turari didun ti agun kuna ki o si mu wa sinu aso ikele ki o si fi turari na sinu ina niwaju Oluwa ki e fi turari ki o le bo ite anu ti nbe lori eri ki oun ki o ma ba ku ki o si mu ninu eje ako malu na ki o si fi ikare won sori ite anu ni haila orun ati ni waju ite anu ni ki o fi ikare won ninu eje na nigba meje nigba na ni ki o pa ewure ebo ese eyi ti se ti awon eniyan ki o si mu eje re wa sinu aso ikele ki o si fi eje na se bi o ti fi eje ako malu se ki o si fi won ori ite anu ati ni waju ite anu ki o si se tutu si ibi mimo ni nitori aimo awon omo Israeli ati nitori irekoja won ani gbogbo ese won be ni ki o si se si ago ajo ti nbe lodo won ninu aimo won ki o ma si si enikan ninu ago ajo nigba ti o ba wole lati se tutu ninu ibi mimo titi yo fi jade ti o si ti se tutu fun ara re ati fun ile re ati fun gbogbo ijo eniyan Israeli ki o si jade si ibi pepe ti nbe ni waju Oluwa ki o si se tutu si ki o si mu ninu eje ako malu na ati ninu eje ewure na ki o si fi sara iwo pepe na yika ki o si fi ika re mu ninu eje na won ara re nigba meje ki o si fi we mo ki o si ya si mimo kuro ninu aimo awon omo Israeli nigba ti o ba si pari ati se tutu si ibi mimo ati si ago ajo ati pepe ki o mu ewure alaye ni wa ki Aaron ki o si fi owo re mejeji le ori ewure alaye na ki o si jewo gbogbo ese dede awon omo Israeli sori re ati gbogbo ere koja won ani gbogbo ese won ki o si fi won le ori ewure na ki o si ti owo eni ti o yeran lo si eju ki ewure na ki o si ru gbogbo ise dede won lori re lo si ile ti a ko tedo ki o si jowo ewure na lowo lo sinu eju ki Aaron ki o si wa sinu ago ajo ki o si bo aso gbo won ni sile ti o mu wo nigba ti o wo ibi mimo lo ki o si fi won sibe ki o si fi omi we ara re ni ibi mimo kan ki o si mu aso re wo ki o si jade wa ki o si ru ebo sisun re ati ebo sisun awon eniyan ki o si se tutu fun ara re ati fun awon eniyan ora ebo ese ni ni ki o si sun lori pepe ati eni ti o jowo ewure ni lowo lo fun asaseli ki o fa aso re ki o si we ara re ninu omi leyin eyi ni ki o wa si ibudo ati ako malu ni fun ebo ese ati ewure ni fun ebo ese eje yi ti a mu wa lati fi se tutu ni ibi mimo ni ki enikan ki o mu jade lo seyin ode ibudo ki won ki o si sun awo won ati eran won ati igbe won ninu ina ati eni ti o sun won ni ki o fa aso re ki o si we ara re ninu omi leyin eyi ni ki o wa si ibudo eyi ni ki o si ma se ilana lailai fun yin pe ni osu keje ni ojo kewa osu ni ki eyin ki o pon okan yin loju ki eyin ma si se ise kan rara iba se ibile tabi alejo tin se atipo laarin yin nitori pe ni ojo na ni a o se tutu fun yin lati wo eyin mo ki eyin ki o le mo kuro ninu gbogbo ese yin niwaju Oluwa ohun o je ojo isimi fun yin ki eyin ki o si pon okan yin loju nipa ilana titi lai ati alufa na eni ti a o ta ororo sile ori ati eni ti a o ya si mimo si ise alufa dipo baba re oni ki o se tutu na ki o si mu aso ogbo won ni wo ani aso mimo won ni ki o si se tutu si ibi mimo ki o si se tutu si ago ajo ati si pepe ki o si se tutu fun awon alufa ati fun gbogbo ijo eniyan ki eyi ki o je ilana titi lai fun yin lati se tutu fun awon omo Israeli nitori ese won gbogbo leekan ni odun o si se bi Oluwa ti fi ase fun Mose.
2: Lefitiku ori iketadinlogun Oluwa si so fun Mose pe so fun Aaroni ati fun awon omo re ati fun gbogbo awon omo Israeli ki o si wi fun won pe eyi ni ohun ti Oluwa ti pa lase wi pe enikeni ti se eniyan ile Israeli ti o ba pa ako malu tabi odo agutan tabi ewure ninu ibudo tabi ti o pa leyin ibudo ti ko si mu wa si enu ona ago ajo lati ru ile ebo si Oluwa niwaju ago Oluwa a o ka eje si okunrin na lorun o ta eje sile okunrin na ni a si ke kuro ninu awon eniyan re nitori idi eyi pe ki awon omo Israeli ki o le ma mu ebo won wa ti won ru ni oko gbangba ani ki won ki o le mu to Oluwa wa si enu ona ago ajo sodo alufa ki o si ru won ni ebo alaafia si Oluwa ki alufa ki o si bu eje na won ori pepe Oluwa ni enu ona ago ajo ki o si sun ora na fun orun didun si Oluwa ki won ki o ma si se ru ebo won si ogoko mo ti won ti n to leyin se agbere eyi ni yo ma se ilana lailai fun won ni iran iran won ki iwo ki o si wi fun won enikeni ninu ile Israeli tabi ninu alejo ti n se atipo ninu won ti o ru ebo sisun tabi ebo kan ti ko si mu wa si enu ona ago ajo lati ru si Oluwa ani okunrin na ni a ke kuro ninu awon eniyan re ati enikeni ninu ile Israeli tabi ninu alejo ti n se atipo ninu won ti o ba je eje keje ani emi o ko oju mi si okan na ti o je eje emi o si ke kuro ninu awon eniyan re nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma fi se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se tutu fun okan nitori na ni mo se wi fun awon omo Israeli pe okan kan ninu yin ko gbodo je eje be ni alejo kan tin se atipo ninu yin ko gbodo je eje ati enikeni ninu awon omo Israeli tabi ninu awon alejo tin se atipo ninu won tin se ode ki o si mu eranko tabi eye ti a ba je ani ki o ru eje re danu ki o si fi orupe bo nitori pe emi gbogbo ara ni eje re ni emi re nitori na ni mo se wi fun awon omo Israeli pe eyin ko gbodo je eje eran keran nitori pe eje ni emi ara gbogbo enikeni ti o ba je ni a o ke kuro ati gbogbo okan ti o ba je eran ti o ti kara re ku tabi eyi ti a faya iba ase okan ninu awon ibile tabi alejo ki o fo aso re ki o si wi ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale nigba na ni ohun o mo sugbon bi ko ba fo won tabi ti ko si wi ara re nje ohun o ru ese re
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Levitiku, ori ikeji dilogun. Oluwa si so fun Mose pe, so fun awon omo Israeli ki o si wi fun won pe, emi ni Oluwa Olorun yin. Eyin ko gbodo huwa bi iwa ile Egypt nibi ti eyin tin gbe. Eyin ko si gbodo huwa iwa ile Kenani nibi ti emi o mu yin lo. Be ni eyin ko gbodo rin nipa ilana won. Ki eyin ki o ma se ofin mi, ki eyin si ma pa ilana mi mo lati ma rin ninu won. Emi ni Oluwa Olorun yin. Eyin o si ma pa ilana mi mo ati ofin mi eyi ti bi eniyan ba se ohun o ma ye ninu won emi ni Oluwa enikeni ko gbodo sumo enikan ti se ibatan re lati tu ihoho re emi ni Oluwa ihoho baba re tabi ihoho iya re ni iwo ko gbodo tu iya re ni se iwo ko gbodo tu ihoho re ihoho aya baba re ni iwo ko gbodo tu ihoho baba re ni ihoho arabinrin re omo baba re tabi omo iya re ti a bi ni ile tabi ti a bi ni ode ani ihoho won ni iwo ko gbodo tu ihoho omobinrin omo re okunrin tabi ti omobinrin omo re obinrin ani ihoho won ni iwo ko gbodo tu nitori pe ihoho ara re ni won ihoho omobinrin aya baba re ti a bi lati inu baba re wa arabinrin re ni iwo ko gbodo tu ihoho re iwo ko gbodo tu ihoho arabinrin baba re ibatan baba re ni iwo ko gbodo tu ihoho arabinrin iya re nitori pe ibatan iya re ni iwo ko gbodo tu ihoho arakunrin baba re iwo ko gbodo sumo aya re arabinrin baba re ni iwo ko gbodo tu ihoho aya omo re nitori pe aya omo re ni se iwo ko gbodo tu ihoho re iwo ko gbodo tu ihoho aya arakunrin re ihoho arakunrin re ni iwo ko gbodo tu ihoho obinrin ati ti omobinrin re be ni iwo ko gbodo fe omobinrin omo re okunrin tabi omobinrin omo re obinrin lati tu ihoho won nitori pe ibatan ni won ohun buburu ni be ni iwo ko gbodo fe arabinrin aya re ni aya lati ba ninu je lati tu ihoho re pelu re nigba ti o wa laaye ati pelu iwo ko gbodo sumo obinrin kan lati tu ni ihoho niwon igba ti aya asapa kan nitori aimo re pelu iwo ko gbodo ba aya enikeji re dapo lati ba ara re je pelu re iwo ko si gbodo fi iru omo re kan fun moleki be ni iwo ko gbodo ba oruko olorun re je emi ni oluwa iwo ko gbodo ba okunrin dapo bi obinrin erira ni be ni iwo ko gbodo ba eranko kan dapo lati fi ba ara re je be ni obinrin kan ko gbodo duro niwaju eranko kan lati dubule ti idaru dapo ni e ma se ba ara yin je ninu gbogbo nkan wonyi nitori pe ninu gbogbo nkan wonyi ni awon orilede ti mo le jade niwaju yin dibaje ile na si dibaje nitori na ni mo se be ise re wo lori re ile ti kara re si bi awon olugbe re jade nitori na ni ki eyin ki o se ma pa ilana ati ofin mi mo ki eyin ki o ma se se okan ninu irira wonyi tabi enikan ninu ibile yin tabi alejo tin se atipo ninu yin nitori pe gbogbo irira wonyi ni awon okunrin ile na se ti o ti wa saju yin ile na si dibaje ki ile na ki o ma ba bi yin jade pelu nigba ti eyin ba ba je bi o ti bi awon orilede jade ti o ti wa saju yin nitori pe enikeni ti o ba se okan ninu irira wonyi ani okan won ni ti o ba se won ni a ke kuro laarin awon eniyan won nitori na ni ki eyin ki o pa ase mi mo ki eyin ki o ma se okan ninu irira wonyi ti won ti se saju yin ki eyin ki o ma si ba ara yin je ninu re emi ni oluwa olorun yin
3: e je ki a gbadura olorun wa laanu baba wa ni tooto a dupe pe a tun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli a mo wi pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati wi pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi a ti wa loni e o kun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le dimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Christi Oluwa wa loni a n tesiwaju ninu eko bibeli wa a n ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketadinlogun Kolose ori keta ese iketadinlogun ohunkohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won ni oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po e ti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi eni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mu wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwaasu ati alaye ti awon omo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon omo Israeli tabi ti a fi nla won loye tabi ti a fi n gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lailai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o rántí pé nígbà tí Jésù Kristì dé

ni a n pe ni ayanfẹ ọlọrun awọn iran abrahamu awọn ni a n pe ni ayanfẹ ọlọrun nitori ife ọlọrun o farahan daju daju ninu orile ede naa ni igba atijọ nitori wepe ọlọrun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o n fe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a n pe ni ayanfe ọlọrun sugbon nisisiyi iwo ati emi erupe ilele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mo omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni ọlọrun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayanfe ni waju ọlọrun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju ọlọrun ni wipe ati je ayanfe ọlọrun o wa so wipe eni mimo ati olufe nitori wipe ọlọrun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisiyi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti wepe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo wipe adabi eni ti o gbe asowo wipe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si ibi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo eni kan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa amo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wepe eni kan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wipe je ki n debe tori wipe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obinrin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wepe o n lati je omidan arabinrin ti o n bo yi o n lati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ki a mo yato wepe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe niyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wepe arabinrin Mary o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele wepe arakunrin Samuel o ma ti nigbala irisi re iwoṣo re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ki a mo wepe iwo ni eni ti a gbe niyawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wepe Paul apostle o n so fun wa gege bi eniyan Olorun gege bi apostle o n je ki a mo wepe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ki a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wepe awa ni a gbe niyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma si se poro fun enikeji yin e sa ti bo

sí gidigidi o si gbele bi a ba le ko awon isa won isonu ti a mu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi a ba ronu po ada to to ti a se gba Jesu Kristi Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi a ba rin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo olorun gbo wi pe awa ti a ba je oloto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ke mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati nu aye ko tun si ota lati nu aye ko tun si ogun tabi majele ti eni keni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisa sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo olorun awon ti o ti ko isu ati sere iborisa ati awon nkan ti o ro mo iborisa awon ti won ti ko sile awon ni a pe ni omo

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wi pe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wi pe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wi pe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wi pe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisinsiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu le ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki a gbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wi pe oke ti sidi. Eje ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda a dupe wi pe e ti fi wa lokan bale wi pe bi a ba so fun oke wi pe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wi pe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu te ti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami oriyan yin nitori na ni a se gbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade ni loruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisinsin wi pe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri we pe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori we pe o ti kuro oyin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o nawo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be nawo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu echi awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to nyo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won sinbe mo emi warapa o sinbe mo emi isinwe o sinbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma nsi nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki agbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin.